0: ke tari na ki poras ka imba sa dongore kindel dongore as kindel baki alliye na kai na me ten sogle kila kwa gena sultana ge al kuzin imama kila al kuzin ya sana surundu kre na kai imba yenge na sultana ge lana kwa kan ase ndo kan wai na alke na ayenya ele do se me yonde ki sense barnga na kina no en kami eten sok so gela ba alankel na madarnga ge ha indara le babi ha indara le babi ila almado gel delin jona kwa janyo no lo badwo din sur ngoro ya ele wonaji asa ndo se njamal jial inan jalum e ibeji mani madin joro star ya jidin ton jelula ay long din ton ay long asin ndo se njamal jial inan jalum jidin ton se jelula ay long wala jidin surun komal mo se jelula ay long aldin bar se janan al njamal inan long na asa dimba na sinya men jasa o sak nuyi yanji jelum sal o sak din so appa ira di nuyi ke asa gi bara se jamen abas bara se na jamen ba so sak nuyi ke gel jidok abas ya ke ba jidok asa jamen nuyi maraba ze ke jig bas ke leling izye kaum ela un al metel mbelen aba dimba na sinya men jial ina jelum al bakin tori nga jigil tori tok badele duiti na kin is al ina kari ngwe kin is ba gi mele ela e basa dimba tok kel jigi tori tok gima kin tore isal karim wenge dile wenge embelen jesa isjay embe lolo in lolo dok derisi wala in lolo gudinja ilo dokola san gudka wasan do den arren jaran aba jola sin dimbar sin jwa gial enan jalo may ninga iba derri njona din sur ci jurgulo min kilman dio jurgulo na man jurule na man min karin kaja na kaja wala kaja ba elalen jala al dimbar sin jimal jina nja iji jala wala jaba ne yi wukti en dogal jeng ayi elensi jawla wala jawo baranga kina maka ko el delling aba ilong na rigiti el na poe dayen borudio ne inal eten sogle yena dayen borudio ke au ken nan kayen jelo maker gel kan lom pin sabba adi kayen jelo maker gel kan darman sabba adi kayen jelo maker gel kan kayen bagingan sabba adi kayen jelo maker gel kan ke ariberi au ki neskirgi ngonyet na surkoñi al do do enen jumma na toringa kinsi enen jumma na putten enen jaka mu sen belen enal ka kiri na kin toringa sel kikam alan kikan na enan kalum ki sense baranga ki sense ka ette ka bele kira samba do embele ba delling ini aliyene jundi na manyene kiki na yengale kawo doobe doji aba buruntare atyawo ba walgal buruntare ina lomba dok ala ma nyettin kwa lo to kayino ne donin ke dang do kurujiti walgal kwasi kurujiti do ke na buruntule tipke ete ela duonke njenga doktari ina fi ade ariape banan ke na wi ela duonke njenga doktari ina fi ka wu ela una yene surugi sabbe be gide njeng maraba yake ba na kera ke ba na kera ke ba lo ba nyet juta sai na leaba kela kele na juta kulinge le adian woro taka njaba na bela has do kaimara kwa kital doktor ragale ke ikisense kwa nyet kansur nga wasen kaw kansur nga sen wasen kaw barnga nyet tin kwa kital tawran ke aiziya ba do aljo naski utoga de sadi menja do ke ji torik di njuro la jarutin e basan arabe jong di njuro la jarutin e balan arabe julu di njuru la jarti ban sawak jam di njuru la jarti o tan so ngage al do pa juro la jiona janga ina lang na di njuru le pakkat da ke ka wala jido ka jarti ke na mallon pines elnes jingones ina lang ja marakidi alan duk din tabu inja ela duo al jigi ona dembru o tan ke le njumo si mo ke la jidin tabu ntor ka jarti balen njumo ela duo dembru ina la lobal ina long al jigi ona njumo ela duo dembru le ke wajinya no mara akuro balance kene lo kerji el al karza el lingela wala gal el lingela akuro bado wala lo kerji annan ke din dido ba itage na songa ke ngeba mara lan dobi do nja el lo al jiono si mo yeddel dile dobi do sins utena indelenga ba akeba mara alan dobi do deng tabu ina jaba kal ba ngal ba inan ay bas el boru le le jiji la na sa so si motio din tabu ina jaba si ando kala mbake na ma ina ran ke ke nge nga ina lilon na janna ngelali lolo dok damini ajaba marante kise kine man kambing gibbe gibbe nyarta badi ne gibbe diwo al duongi ba duongi ete abo bona bugela imitil na meskin asin jimel ina kida mboral al gibbe nyarta yi mara ko anke la jidi la jona ina mbirnya genes erid jumal ji joni ila ibara na al gibbe diwoi lakin gibbe na to indel wa ke ba barnga loke nan ela nyarta ko ayin ri kere el diwo ko na bungi wal gal duna jingi ela nyarta ko ayin de ngena nyarta ko lo ni sok ning el nan duo ela nyarta se rang nan diwo ker gulo na jingi nama in eng na la gibe diwo al yete sok le dele jay ya boru diwo ela se jisi diwo lo itel gidele jay le anamas lu dongol nama sin duo ma man dengi be agingi alji evel king jay ngai se inja injangi lo albayay ela duo al dengi be nyarta ke na mama pingi na ye diwo eng kin nanama ko lan duo bi duo di njoro le uto nga ke piri yaroti ala ngi da jobe te ke num pisse nga mi galas o wona bira khalas age se finish no ala ngi nja ki se hense karo duin do galamba o kado on magi be diwo lo al bayna ne gibe diwo ju la wala ko akela gibe ki won ko le kada wala gibe diwo o lo kai al ko akin gibe ko akin bor won nyarta ka ing dog na dayen le nyarta ingi inang na dayen la na kawnge na na ki won ka we na ete bo ulminga ki dayen gibe dog el na dayen bor nus ko na dayen gibe ke ete sok le dog ba en karo nge ya ga nyarta nga wala e na ko akin nes iri en karte ingi be ki na duingi bena sage jato ele so golundu la ona gibe di wodo inalangi borunje ngwa ya nginange imbela ngan kin so gde kula bagibe di okella so gde galamba wolo annan killa so gula ba illa ayele gibe di wala mbolo na inalang lombi duo se zol mepi ba ken tam maneta ke alba ye beleng inalang kise bas fegele si dele inana makai dama borunje jalomi etal dim borunje tay nama jekke na sur jonga lan jona duon diwo yingi li daba ni fe duon nyer tay nga nama jwan tabu dinga nama pe man nan diwo nama jwa kala sala ngam nama duwo jena taltal jena nama duwo jena mutaltal jena mara ki sense ngamya dingi si adi nyer tay nga ji bende nyer tal la dimba dingi na duon diwo e la ba dengi ki dinga stili ba duo diwo dem o yoge na asa do kene ko ya kwasi ki won kera al duon la yene duon gi be diwo kwa kina kuya kwasi na di nyerta duwa ke balangi woyo kinna nama mitira ke burunta sale tena dam buruki kwa mburun kital kwa kena simo ingi kambara ke dik nama nen kamen duo bi duo al nipia na pal kuro na kwa mburun le jio na simo ges enga aba jongona jige le densi mindok in aslomba enalomba na di kidin di nde nyerta la kide glompi sa banando glomi ngindelen inaka ege lompi ye ina eskwaba adi u kusebulo alanje ke na jona jonde lita ba berinya na majenga no alko en kame dinzi adi tokkele nan se yarin adi berinya lay nan se yarin jalumi tal balon giesal bas yarin maraba en jalan do kidig wel na kidiga wel ba ela ki sense ba lo so sur si pie yo lompi se ba na lompi gal ela se akwel ba etenso ki delling na ma inkir sin barnga ki ki kan je nga al kain daran ki duale ki nganyinga na ani in long na ani in long na ani in long kinin si kwa ji war jabi sin kawen ko ndena duake bal baragal devi na duo al jumana duon karin jeel ani ina long wal gal duo jumana ko an karin jeel ala ani ina long sukari bai si kwange beltiel kangu ela unas kwangu jaga kwangu tonga tarifi ne juru dingi ran refreshing en wajang ku sia ke lalba kay mai se eveltili na mai wayna ma kwa junne na kwa kay mara ji abani fe ji green sur muxtani duo mbere tot dok se taras joba na din su si free in jay nalba ji zilom pete wa ji se re buliti ba banja ngilan simon mara ka ingi sun wa bar nga lobi lo ding ba ding won kainke la torigin won an kainke ines boru kuful na kirul boru nes boru kuful na na ki asi en lompin sabba e jegil maman kikil la dombara to yakwa killa dombara to yakwa les gut ka venes in ki ki in ina boru no suru al dala ines kin sul lompin ki dombari an koran rigo dose asa ka kondiba ki maraden wolan kuso on doto setenes jopel nas jopolan ka importe nga kari kwa kela na kumal porre nga kari kwa ina min kayen kuku wana kayen wona man kayen abangale pago no mete el na daile pago daile na mayena wurenga en kan karza pai wo nga sai sin kwa jato bar nga kisen se dulin kwe annan sik nin o nga dulin dio bazo gita un elon alan duwe la tala ngoro ya salon pe gisi inrigo en tala la ka kre jari pakato wala juro balan ki dombre andore mara ki abal nono dombre an gudja karil kisense banko segale kay nando ku segale ko so ko tabu wali na ina karal lombie dok duosi ina to bala kuldian kwasi ina tewa dudingo esan e wonas rigiti ah tani yena intewa aila kwel nay ni kwengi nan ajanga ba del dindio nan gitewa in atewa ba dudingo esi ai kalang ewa namaz latan uto nga jitting ah no inzi ya kwa ba idala maratenge agis ya dulding ko isika oyingi min warala ewa fakat alwa dam sai ayo baka kudin kelma dio oyingi alang ewa na inina a nanduk ina lan jundi domboras jopo ba ka un akoyli bala rigo marali alba jegile na wa dam le korronga longole na etiri ko na tabu mojawi al sitani uto abo wargala erbeti uto nga bo tama ko dulding ko sika elengala yo ba san uto ga de lekati a maral inina dora kurel kana yi san kati a ke redi asan tenge nga a ke dombran dora nas kati a na wado gele tinle aso ya ba do gundi na mule ni na mai na dulding ko lot le pa o ke sen sen a ke ankor wa gele se keri nga jawete ba ba ko elelang inana nge engel lompi do ke elatinle do namba do enkwa do guasa wa balamba uina ala mara tengengas a liaba ke le tengengas ka gulde le nas gut piana jegi le tara sin de na pingine to putu piana ke lensina lampia le na mabisa ni mana imbisa si ke les kesela lompia selba dimbisa insi so din so si jizela de zenangi imbisa jizgela egen la lompia sa rabisa do bes elenja alan kerinja ngone dembele kel jam alan jato lo elase gisi injay sempia aljusa alan jone dele ya alan dilo elase do ke rabawo kika ki utanga to legan jande ndora kinnana ma yenge na ma enas ming nule ko na to mon putin sa sa wan ka wena men na ming al ming wa dem den zaman le ki erbet da man el el na ma ena nule fago na ma do ge ko na na so wan ki ni na man ki el ronde jumni ko ase do al al ni fena romuni yelon pido min wari na pe abalan kera kwasi ke ngwase nga ana tolik romuni no doge la ngafia ba mara na mai asa dulingo eto buto ke na mai na mankera lo ngale pago tegel na ena roina muni yetindi mara bara kidi inga min kete sogle in ki dok talai inna boru na suru na ka talai lompi dele tenge agis ya nes tenge ajar mo do ken tenge kese ka fa na karin tarika ka tengelon iskin lenesia din suru kin dola kin mininga ne kin bar nga si joyngi ki kin le kayla sa eten sogle kin le kayla kan surun ken den tala kabala ken wo akara la kan dolang tala kabala ken wo ken ala kan mininga asa do kan ke ayanga ne yakin do asa kan do nga buru ken aha asa do kara don ken tenge atare ka salon ping do ala mara de un yuzon aha na kay mbar nga joenge ay sen kwa kiran sur ko ngi na asan sur ki gingo den tenge se do tare ka sa kin no man ni tenge o ngal ge tenge o ngal kin na nyet kuri ki ta salon ping se adem bia na ke la kwa sa do tore ro muni wo no den tile do tenge a kin sa so na wo no el nas pago inan ala bawa ira mama si wosimi yensi inan ala bawa yoko tarangi nan ala bawa kwasi mara is mara lompin tenge kela na makari nga santari kawa na enu do se kitenge ndora bele azu lompin nan kwa na mara makari nga santari kawa no ro el na muni mara bar nga kiete do gai unu nui tiri kirin kawe lompin ken tenge adi le kai na toka ka kayin la bar nga sikanan na akwelba in tenge digi dala suru towa towa ken den na kerba kusum in awlay kayin mininga mu asaka na do kwanyet akusa ba na do kabe in tenge kera wala duinga do na inen na mankan dolan sabaita sokle dogala dokken az dikina asa paita kuye na dinga sis kuinga kirgelna skuru kalgeli na dinga sis kiroe ki baris ki baris kalde tulin al kintala ngi ki min war jabel kosa kintala onga ki min war jabel kosa ala ngari to dogel ban dio kari no jabel skuba na den jabel ka den tarinja sin den tarika eten sokle kinte ngati sin nyete ngina tarika ki ban ka na man bajle ka nan nan romanyle ka ki sense mara taras ka ba mara ete al dok sok pa gona duo kere de juro kan inquel al duo kere dio jangana juro doglompine ra kangira ingis ko na khala sei inang tirik ma songa e se juro tarija kaning elang ento le kaning bakin tenge digle mayin jangona toxe badenja alya kasi surin joingi intenge awol kwangi bar nga si boyingi surunga kwengi ka kwengi le na matenge ker kegil alle tagati ni nafs dok dele kawsi nama ela dikagil ertal nosi den di nafs dok kawsi nama skentenga ke sinye timpiska kiren talan genel ki ansi lompini kise aba inalanka sarele jato njato ki lul ban jerina jungo etel jerina jungo ba junena ko sen kay mara saras jerina ban jumbana ko sen kay bananye kay lompini sbo inalang kaung dingiri kelma sondro gayo ela woni jawna giye bagija nan kente nge bagija na kidik dimbele e aso ke borai na ki bora patay bar nga ki seze kinna na makay sen age ki akoyel bala mining kela se kirtingal ire ren kela kapya ki mining ra lo akem wala umile lo akem ke sa mining na makoy lan ken sen ki sikitingal mining au aba illong al borudio kainen su inen nge tensok le hazelen ya illa lonki alang kain surunga si ker wala ilong asang eridle kawing yal undule sa kinyasin mabaw. Wala kainin surunga ker ine. Na ila erin namas pasin din naman daki undul. Namas pasin din naman daki undul. Aba ilong na kain barang si kanan, na kain barang si ker. Ki ang utwa kiti ngal yeng kawe. Jato man sogit pa ko na ila bas pasin din na daki undul. Aljide yung raja wa. Jato naman il namay paso nyete naman yumani jiwari yang. Nyetindi na ele na makai ele na mapore ya kare kwa se di ngulo gio gisi wo makan kiru nes di ngulo kondi na mangel na ete kies dongore jindelen kasa suru ang na burusa ina beres ay na sms an na kas ang na jika ngungi kin na makai sen ga bana ki sen se a o na jenga ke inja nga simo sa ko tabu kwale na o na lompe juru nga gepeli kwa ki mboru nga lel kwa songa ke mara duala ke bal duo nganyeng duala ke baso duo si dig awi si beleng kwa ki mboru nga le songa ke duo ke bal beleng alka undang wala ka sharta yang wala ka sultan ang ille li tiaba ni fia na ke kwa bajle ku li namas kona sultan lia kane ye ya pi beden sul si kwa skundu na kawiti ya yesi aba ele duo si jigil al kwa potang ayir kwa ngila ina amerikan deri si ewel kwa alie na ne borusi tefia borusi ki ayanga nintio ki ayanga muaddada tio ba nama namas kwasi terifi alansan kwa kaga duin tinal pago ala wel banal hadui albay in america raisi albay kanal haddu dunga del fago kwa nama sanga lolo ji al sa songa tolle jang tari sa songa ja ki kwan sa songa jekia al kwele san songa janyi kernga jegil induwese nas kwa kele ne den sursi yetu ga jayo to mama ngi benan kamande ente mena lamba yetu ga jayo ti kwa namaskele namaskele ngi namasan lolo jela mba inan alma ji jambas nama to kawe nama tan ke ayangan intio ke ayangan ya kela marale kela ayangan denga dilal dos pa gormen ko ko kasi aina aila apin ba ko nama dungena na indu sina zulme ngala kaba al sohay dog dengi nama yem bilanga sohay al adwi marakain uto al ba ouna kain kuring na den kain tengi na den burdu al ba ouna skikin kergiti bas inang nama nin genes del dia ina kaungi in kul ele duon den sime alto le pia na alto le pia den sime nes kay na tarifete na asa kikalum ken ko basin tarika na masin del diagi kikal ina ranken orre fora alang ka sota na mana kwantu le tip ana aina num pissing am na bir au alang kay na member charta ana kwantu le tip ana nu am na bir au na indereng alba ko edi koma la mamman jiba alang tabu den sa bajawe kay ngaba tabu den sa bajawe ti no ina ngai ba yitara ja o bare ngutu akini ye kwasi lompine ni zato lompine sundul jeba de tare si yal munasibe de lo kisi yal ilo gal yeyi na lompi yana ko anka ma lompi di le radiane wal gal ding iri kil masi mo ngano gisi ela lo le yes undul lan ela ngalo ena lomba do gaisa kidi ko kundula e ko ala basti mingo aba ilong na ko ringwel kisi yala ngina ngalo aba lon so tayo kisi yala ngina ngalo ba jona lo jo al ko akome na una kela ko akola ku kela kwasi kola ku kasol na me la ko na ina lan gane alji jweli lakini na bas kona asantin le ina kanna charta gi kanna wala onda gi kanna wala ki gi kanna na lota yam bal ko ko me jeba surpie jaw na kala ko do gisi batawa ina skering ho kalde na ya zalu makai aso ki bora ina ki bora batai e barnga ki sense o belna dog bago nyetti do bi do ayna sirim men fiya kital ki kwel alande en kito barnga bago le sirim men batara sende namaz do kago kwasi ital to le ida long so got bu kwale kinzi tumo na kise ki aba long na dentas de wol ga dentas ku de mbarangi long al korke na doker el na kwela dentas le kari ki ku de mbara mai ne mbasur afen ko na mas el do zikal dina yel da ngore bo la undu zikin so to ko se api mara le ki da en paidi na makaw ngina skaw na skatko na e unse na bele ten sokle ga mbarangi na ken del din de sta yagin kulinge ku akital long ping ken tare ngwa ki koranga nyetting surnga si abanan ba o na nyetting kwa bas birgi on ba surputonde kimbonwa nyetting boluna inan kikire ni na borwa de ke ten sokla ba ni fena duo ki kwa mba ngina na duo ela borun ken kona pa kwa ba nyetting nui ka vidia ti det na boru boru kise na kise boru ken kuringa na kurye ken kwa na kwa ge kise nse inkido kal una ina rangke kay mu otora si asa kwa mentori kelni ki ailon na kien sifata kela zito ka kaveti al edni ni kakire kar na mgesa taking as dan surkundi mara kise kay mbarna kisi tawakal di kwa kital kina kise nse tare kawe dobi do na kenan lompe tare fi kiba in kam mingala awnas lompe daraga pe allo talke kurul la kerinke tarul la kerinke ditong la irinke pogo irila ke lobi lo albake na dan surun ngin kilom pese basen kumel asan daraka pe ayesi na un sengiri albas jumo lompi basira kiram kisense ona lompi ke kere pe ana ona lompi kien kien la mansurin yan albas yan kwa ina lan kirgin na tare tong ina ka kwa kital ke indian sabba lobi lo aso ki boraina ki borapatai barnga aina na magal setting kuro e namaskai ngo na kainga ki boraina ki borapatai
1: radio samar yei al gwengin den jagoi lobi lo al kain kibi ngaunas kai titi elawuna bele kwase kilma simopi na kise apa jongona jegela kinman siming delei na au na bundina sejei kain kale janun sabba kwa nyetindi mindien sabba na mankiren sabba na au na skelbam na au na skibang kanyingi alang kain jurungas lotok tarika.

Asoo ke borai na ke borabatai ke sebara ouna yona lulanyo yena kwadi yena ki yensi ke meldok al kain ki sense na utang usi walgal dai borun ke utang usi ki sense ki sense kaiba namado yai na lompile ke ouna lulande kongol namane ko kiro konas ko me dok yome ko ka nyetin duake ba seti del dindio maraba en ko el dobi do al ke alang ridja itrik e asan kwasi yonde alansi kaimele dok asa ores erdigya na lompi dok sitimel yal jangay la tala do gala yene asa erdigya adi lonna ki koran songa yani lole abraham ismail nertete khaya so samin ke boraina ke borabata ke se na baye kina lena jijwa surin de njanyingi alkain darangan ki do ale kwa kisi aliena utwa ko se akimbule songa adike jamin sabai adi ilong naki dawan sabai adi lona ruki jurigan sabai sankanyi tibara kise namado giye kirnga songwa do sankanyi kanyi adi lona ki surin joyingi na kenalji jwa do kise bay ngina surin jirgo undula jabani fena doses kini ngina nja elatin ko selale kise kin bayna surin jirgo undula nangiyena surin joyingi undula nangiyena do glompi kwel lompin sabana su dok sawab jain sa songwa kin nanama ene ki kwel alan kwa uto juru sakela ngoro kurolal ani mp na al kapi na kana kapi bana kapi bangela uto juru sing ngoro kurol ela wonna kwa ke na kane do ide alan sikir di kanyel so ki borai na ki borobata barake do bara mubarak mubarak hesen bara so ke samay hay gendel mang grejan mantara jang ki se kilmay si moy dog dinjago al dog yena gelna jago bara nama yena ki ene kin kam ngiten sokle alienski utongan ne ken dangeri ken yeten so aliyi na dainsi jannaka wal gal dambur wal dan surul ne bamina ko akiran doinga illalon alanki dain dio surunga si kanan nasin kamingi in inan jalom naji in lopilanin ko ale jang naji in inan jalom wala illon kiki kan jalom an kergel alankel nas nyettin sur kirgi mo minding nela kusese to ka alanki kan wona lotle ko san ki battan ali taala dainge ne ken sini wala ilon alamba kay no tuwa juru sakin kaw alji in jawna jika jawna ka jaw ba inna na may na da melani de rimmen ka bara jidok na madir rain jegi le ay lonki ilaron alangu to hawon ka wala kirgil sing aso ki boray ene dok mubarak sindo ki boray samin na ki boray bara fota bara fodol kinna na may kay melaki kan kirsing ilalonki alando kay na uton juru sakin sikaw wala ilon alankien senga kisikaw alan uton juru sa ka balan onu ko surun asi koyi na surun asi ke kilo kital ke altaras gan klenzika aso ke sam bara nando bara ke mandal dok aso ke sam mandala aso ke sam ke bore avaleno korongwa ja so gisi kidik nang bara mubarak sindo na yena se kedi na ke borai na ke borabatai ye ki alkaina kirtin na mandai bara sultan o ki sense na sokpa ko lang sultan elegance sense ndo za hikalom alan king alan tole tip yaw ya na sultan jangi se bara nangina barke sabir sandal dogo soge samen kil mesi moy songwa o ki nge na dok sara gene o bundul ina surunga se kanyente la wonaki ye ina ingwa indara ye ji aldingi yang wuluke nan ki kan alkin bar nga kan na rekan do ke ringa laiba albadingi kwadi inala kimel bakela kwadi rodile wala kela kwan radio kwa wala kela radio kwa no inala bamba in wunna gidi dio jain ya pissin ki jisingi karo gidi dio jain abadingi andale ake abakiro anka ba ne dio na abaji aja ngaba al oreyan kiro anka ngaba ne dio bara ila sa bana mesa so kamendo ki borai na ki borapata ki samin na ndambara ke dok abdusalam harun so ke samin ki borai na ndambara abdalgani idris so ke samin na ndambara ke daud zakaria ki se aso so gido barabota borapata ina namado mera min ke ngona ke ne bule ya salam mera maliye ki sense al ilongola alandai kuri dok ye kidik aliye padne kore aso ke samin ki borai na ki borapata ki se kilmay si moja din jain era dim belese elon kisenze kiala nguto juru sakelase toka kawe wala uta juru sakelase kero menenga lan kones ritkainga alienes kingasi wori alkainwo na kainwo de unkusi kiro kalan au na de nworo kana masin de lo kainga inalbas wo kainenes kunde asoke boraga samen kise na nambara ke hasan hussein doko asoke samen bara ke borai nandoge abunida ali hayna jelna jago ke borai na ke borapota ke sense kinana maye alki kurker kundu ndi ngunkir sing alang au na dere dagargar ne karin uton ko sia kidal dain sur kai na sunwa sika okelal mara au na adule ko na adule do kidik
ilong abagal kikin dombare ande ndora de jenga ndak dombare de kenen kwa do ai sai jisi jitibia songala gi inala jo ba yisi to kasan jitiya kidik mining kise mining kwa ba isa songa gi daki a tire e ki kuran jam albabai marabai lona sitir karakin lombe mawin kwa san yesi kum dalan yesi a kingo a ye asa kuroke ela duo si alanga se la una en kuranye tinkenge na dendo ngakei a ya su kuruke la duo si alanga se kisense a ela sa baso ke skam mbarnga na na mai na kamin barnga ki ten so gla bani fe na so aliye na so git fago a alan ki risika al ilong al dense a kaimba alan ko na lo togle tiri ri kaw ani impia na ani inpi na ani inpi na ina piba inal baska waringwa kimboru wonye tingal ke yiki mburumale ke unkwa nyetin ke ndio ne bi kwa do kerre kalang serban ilonga sam burin kise afu jongona jegila ina lompinge muto an sabba a ilong asam burin alon balam badel lim biditin ina banka ngu kullu mal ban ni fenas kwa burin wal gal kwa burin wal biyo na bayinga mana ringa dok ba ina lan songa ke elawu na ji jumane na kwa burin wal ringa dinga kein e na di mburu akaimba na ringa kila na kila gena jutumonge kina nan kila gena jarenge alangis tabunja mara aba ilon na akilomba alkedik kimitil kainwo kanen kama do aba torik safira bi aba dingwe ala janiba ala safira bi aba wal gal torik lodi lenya aba dingwe ala janiba kinama kanwi ela wunel do erto do zomba wala erto do kas iwi baninalla al ilon arringa kital ilon an genas ela na dayin borus elnas ke dayin surutumo wala dayin semesi tumo wala orretumo wala alan dayin darandiye e waralan kwa ila rinsike banki ya wari kereli alan soka kungye ba egel na kit na nama yene ine yena konjola gena kwa di a ki nguto wase a akalwe bakete alkuwa mboru yo wala borwake ngali yo ina alon balba deli nyo lan nung am ina alon balba deli nyo sang arabiye on ina alon balba deli ngalba yo lan kwa ayina kwa mbe langa iri eruwa ibirinyage ina alon balang anina kwang negilanki doare walgal a kin yanan ndio anina mandal aldi ina alon ba kere namasa songe kise ilong ye kwade ke na dien jodo gal kuruna kenge ki hadaf kenge na ki hadaf kenge ade ilong na arit bulona ki belen sabai asan iwines de ngore si iwar ari ilong na ki donga njan sabai na sinai asan iwi namas dog den worren kwasi iwar asan kwa den boru kutumas ki etare kawa na rinyan kela kosan wa mara kwa dige no kwa de ba min warin bela kana ba urala enyiti ba kela en kengi kise barnga ba inan se sadigi ngi ba kala enyiti ba le anya ki se namas ne beto wala den bele wala ariya biya ba wala kana madu ne yenes beto ina nama dui namas agi ngi bas kwa mbaru kinna nama kela ngi na so mara ten so le kin kam min barnga a abakwel asan kiro boru insi moka ina kela kwa ngal bibia no bon wala kwa kela aldo giena ete kunyir bene na tawandio na lobe lo boru ngose ba jule imboru ay jammay le ay na kinto ay jammay ay na kin kwa ay jammay ke ay na kin kwa di imboru inan kalanga nenan kalanga ina kida imboru do balong inala mara ki pi elensi ba ki kaw do ay spiba na ki ka ke ka dora kaw ki surin jwe nga samay nin ki kirgona ka kireken alan ila odusi to ka kwel do el nalo ininense asken aba wala loli to ari gina jigila ba kwa kaina kele tena da mboru kari e kese na lodi kena skoro tawra kena jeila as lo aba nan se atiel ngi ba al pugo kena skoro ke min irile duono kiron long as lungi ba al lo kena ota kenin sa so ke madila kena na ka ngaina kire as kel ngi ba mara kele na kagile kinui enam bais long aba kwa tare so ka ba kwa kelensi alan kulgo mal na karul diamu ban songa ta rai barnga inna nama kilei inna ma delling dayin girgo rai asanki tolle kirgingo a alan utonga kitsika ki alken se nga kidia nan soko tabu kwale a kiro kaim porrenga sa balo me kaim balan porrenga si dulia kundiba ela una tension le jidua bas ela na king ayanga boyanga isge ayanga boyanga ongalge ayanga boyanga osge osandil le jio jera taral jo na jame balia sa din sur se jo inja jido ko san porren asi jundi innal ba ila wo dai ngun wai dai surun ngun na ila wo dik al sainez jopo na in kwa na lombezi ja na in kwa ka in surun wal bas ko porren asi jundi jido galan tare ere inja ila wo ne kiso ko tabu kwale dok ba jo ko kan na mara ka porre kayal dok nas
asan bac ke ki sense alan jamel ngon lay suru ina ngi rok lom pele ban taras ko ka wu yela wu nele tala kido se kwasi salim nga ina albes wu nga kele kele kele na manze kele na ki ngasi salim nga we kido banka ngi insi ye en kam nga dak sal ke ko na mani dagi sem bela erdik bio mara tari ja alba tari ba lompi na tari si bal ki koran sen sen e lompi ba ke emberel binga se bes woni ti se gen na me yawi ela na ma inkriya mara dak sa mara min ili le so gata bu kwale na ma ko ken ta bu wale in kai egel alan de woro to le kawa mara asa de nje nga do ho ina woni ba ille abaka pya abaki surungan ken son do rog jaga na ken janyo juru sa kela na na na surungan na ge janja juru sa kela ki adiyan do ra songa kela nsa kondiba ki sense na kwal adiyan ken kela ni ga sa kela ki sense ba ngina karza ke yengina sin ki ngasi burukungan ki sense kwa kela yenge nasen ki ngasi burukungan kwa kela yenge na dara perra kawe kwa kela yenge na perra kawe na perra kawe ji aba ilong allom bimbele din taske lomping ba ya tarasin dimbara la denga lal kena pi dok ba ya inal baka waringwa ba jundina pia maraki enja alela na mugara na kai kwa bas garne ka yin dual inan pk dombar dui nen dual inan pk dombar dui ti egal ban jumo kwa na songa dora isi a curriculum al kisense kelage allompi en kwa alankawe alangi nalankawe kinna na makai na ma en kwela san ki juru tarika mara surun sababarnga ete yiki yankia jamba ete ki surun sababato birkan oren sababato birkan simen sababato birkan nyetin sababa evel kan ba inarankan mara kela siba inarang dello sabit bondi mara kiem perenga kital do jaina fi jipa ngala jaw jibirinjala la jaw jipula la jaw dobi do kem bula kela ba pia ba jena pia mara arang alba elle kinga badangi anton kainti kainti wa nyetin ding namas dangi ya se afika mo ko atarasin di na duwa ake ba alambar ta kim muti lo in din ya lai ba wala in din ka lai ba alang rikering mu ajundu mana rindeng asasi jiti yaw nama na membar nga kwa kital daranki duwale alang udba na kila uto nga sibundi na kila uto a yengene sikin sasa uto nga kurrebe so kurrafe songwa ngere karsa na karsa ye songwa ngere nama do kikora kele ngundu la mungke nanki kwa windo rail deling nankwa awke na benanga jiti nga kisikirsi nga na yenga keba inna namba do kwela lan ite nui kari ka wedok ai ki kai ardil la ka na do inna baka waringwa tenge ongal kela sikunsa nama yene ki nguto yene ngi torik namba do ye inon den tile alba do kwa kela tenge asi ka pe do ko sanu kwa allon pe nan kwa namba do yene do kumni yene ki namen kam min ki sense dulingo be dulingo na ke na dora akurel bol gal na itin uto ko sengala do ba akeba do be mara inkwel annan dinga basenes ri koronja udisi gyana se koronga na se kelma poenga en kola njanga na sinjwa abaila afin jalki gabalai inkirok namado en kola lompele kawi na sinkwa egel balom

otokan nan seng irikai nan dang irikai masan kia kirgin ba mamang inyana kar sapai naman kila kwa burun wala alkela kinga sedan burusi nan gawe kwa di buru ming buru buru so sur duas kel giben kirgin usiete ba don to birki kan wi na kai na songa suto na kila kwa namadok alkele do gine joba do gal kwa itiya toge no ina lompinde sabba kwa di no adi kai na kwa di no adi kai na kwa di ay kalnga lakin mara albakel na di haraf dikke na kwela hage yang ka dan suruni ba do ko ngena toki dik ila dik barasina skwa ba ji al kidin pila nan jang a kiji ngasa kir mo ba landa hadaf ka ila dik gal barasina skwa ba ji al ki inin jang a kiji ngasa kir mo ba landa hadaf ka no hadafin sabba bas ka ngena sin yet kir ngi di hadaf ital ko ila langa wa niki mamang ka ngungi niki na kela kwa kan lagato wage maraki kwa kita kan bala goski min wardan suru ko nan dan orre kan nan yena dan semen dio kan nan dan belen dio kan nan nyet kay le kan ka ngungi mamang na sin kya kirgi man ngal unsi ande ngere al ye na na wolok dan yi nan nyet tin kay nge sadding ni duobi duaba ni fena lompi den sababin na sken tin ge krezi boy kal kamin kwa nyet tin ding bar nga basin balum lompi wan kien karin mara lo baisin itle na duobi do basin so wakikol da jawla da kikil mansimi kidik dogin wel na kay mbar na kital kayne ette burun tare le kay nas kay nas kirge ette sok le dam burun men aba duo ilong al ilong al kakir daw yeral na dim bisa isiye nga san duo si jey jeba ji duo ja na makay mbar na kay na kela ci kadok so nga ausin ko wakita sa yenas bisa nga ko ngale kay na kidin ngale na madu kul sur tok kindelinga nas kirgi nga na kay na kunyi nga luna to kela kwa ki sense dok o se nja kweli ina kwel ba kela kwa se alan kwa di kundu na hin gama yake kan kan kawai na kin anin kwa ge na kin anin no na jiga al kaja do mbara kaja yi asa gal al gal kela kwa se ina nan jime kai sa di ndik ja ki jisi kan asa nyamen kin kwa ka pe na ka ki jisi kan afa skuru jeng bas ja afa skuru jeng ba ba uto jum ba jundi kien gela na kawa kital kay na kawe kisense na e lompi ba kense nga kisile wal indelinga na lompi ba ki duot kere la dense sepi ete sok na men kamen baranga surungan jenan to leba surungan adiyaran kien gal dan sur na jani ngo to leba au orren sa baki ba senelan kay mara kwa kital indora kaunge na kwa kital indora ke na indora kaunge e bak mara orre le kibas to bir kay adi jaring na ndog ye na orre adi jaring ele sur nan deng nan ke adi jaring bele nan deng nan ke ina karal bas duot kasaran kure lal barairel na ina karal bas duot kasaran kure lal barang nganyin na sur se wajabi na ina karal do bas duot kasaran kure al dem bara il non al dem bara gal bele korron ko na egal dem bedil to leki it aske ba alan jawi al ko ngam ba lon dim bara jiti ha jigal al bedele so to leje en sel metil na bele abas dim bara bele ku se ela gi ba ona sinen kidik ba ona sinen indual ololi mara jidele alan reje ki ka reje ndelen asam bele dele so to leje la na ele linga ba le ko la la ina ngaiba asani ya matke erbeten den dora risimo ne gido blanke erbeten jikal au na kilom ben dora girsimo era una base dile ajigi ba ina uton bele duosi wape ba mara ya ba do jegile na jegile na ela ya benan yelon si den juro lon si na yeba mungkin na lompi ko te ya ni kidin te ya ko na si si jengo na ela insitani kusela si ampe ba wala ela kusela aisen ko ba deling na maskai ko asetsin songa er barnga badar nga kwa bas deling kwa dar nga lebay ay ani ini dar di anjom ba ay ani impi ay ani kapya ko mbar nga ba lona dara al ini aba ilong na surun jeyi alan sur kwel dara ila ba onake dara aba ilong na dang orren jeyi yan dang orre ji kwengi ila dara ba onake dara aba ilong na dayin simen jayi ba awunake dara aba illo na dayin bele ngu yan dayin bele ke ba awunake mara simen sikka ki dik simen ina orde porin den simen ten sogli ital illo al paragle rimmeng ea

kasi ki sense ba long in ya life o reporen dense mi le na tori ki wons ka won wons ka min war da kwa kai nake burugane maktuta ta skin to ya min war al min ki bin kringel ne nse mesi kwa urkanin kawe urkanin namas gal mama ki burwa ke nga kirgele ki burwa ke nga ngis kirgele ki ke la burun kwa le ka ine kan kwa dia nyoke ga basina ki ala burun kwa le ka bas ke le na kapungeli ai ki mangal ina ran gal ni la ke no era bele nyetin to mbabu ki dan si mesen sen ela ye dos kai maktu teles kai na urin kindi ba kwa gena jela ngana ke le nes kawe na jela do ngi alba el din si mesen de lo esfi ela una el gisingis bela dile so rei ba den dura kisem bi ya ba sele sima butte dik bi na ma dengi si din kili ya na mas ide nda ke bi inal ba kike suru tok ba wal gal inal ba kike buruto ba wala sa bikie da ke la kinge da kin da ke as bamba bikie na ke buruto wa baba wala orato wa baba wala ka ba na ma yana kin kamin da yan orren den si me do garin men ko al pora ela tin le ina nene ke no ela si evas lompi lo na ke la maktuta ta do king na ma ning ala ta tollinga ela al ke la sa uta erin ele do al kai ngwa min tori kurie nama kela dora karol kela lama ela sadde nga ela si se kay ki se kay mu tori do ke am tu ta kela kurri mara ete in ba anyway mara bar nga na min ki sense awna ka kire karin awna sur ko ngi na awna ka kire kan na al ko am boro ngi ki o jota ngale jawla si mais in ba na abem ba al tiri ba bar nga male abo ba ete ki dem boru dayin ki ran kan akuru kan kai mara ete na makulun nas na kwadi kalduna kwa itade osola osandik kanyana lo enkel nen kama inal dang akuri ay jegil ne inama kukul ki kanya ki kam barbaja kinal kaina kaunas nasko la san suri burunyetio orera di kaina dang dio ewel dua ki abal akuru ngal dipia maratel baka gile na pora rayas kay bolas kirgil nga bolas sura kwele bola kwa kita ki bayasan de mat buru kobol eten ma jumma kwadi ma kwa oskuru na ma kiana pugo di zikal na men inal dang akuri kelen sa soge tenas urganile kanile kanina skawle ne enaran kawe nayen kai badar kusin agena so ndela kina man kabe namaka anwi alki sura ko elbana kias kirgi mana ki burunta resha ko baki sense barna namen kambin awuna lombe zikelika yo awuna alla zikelika den tala ensi alang ina ke mana nongwa aliena romuni kise awuna sur ko yi na awuna ke sen ha sikana so se akanan ba aljiki ya na jiki ya jamba alang uto ay nil so indira ba kier ko uto man e wel garim a pas ka na ma man garim do ke ko akuru na karal kay ide o re ko na men kam a ke la kinga sikay sin kawa a hay al ha a ke la kinga sikay a hay ela borong ela belong ro bro kalimat ela tori gena na kinga sikay sin kawa ela eten so gle anang do to biri ne el nais tungel ene ya men ba kanim bia no ma fi kalam de lazim kinan da ngulug lek kire kare na kay njeng lek kire ke na aw ki dinga sang gal danga sur ngan janan na kas kiwiti aw nas erit kiwi alan ko na erit ki kagi alye kay kidi alan gis kay mo nabinga do wal kirul nabinga torg do se dernga kiwe ne kirul ki kem bringan kergel ki bisa ki pendega kika kika ele yitebo mara el longa san do dorat yi beno ay ayining ero ki sense ayina kasim bisa ay kinna maken sen agena mbira barna akayimba surunga sikay nan nogoro ko inan ki kwa kan ba takkat kwa kan ba kwa kan ide dio tiri gal ko ngamal al pal pal na le am pal al kwa kare wal gal ko ngamal al ton zonga ina yuta inalang no ela beron rokuro e awulom pile ko la ko mala ki sense nez ki ngasi a suri go tolle ne ki kawona sur ko ngi ne ki kawona uto juru se kala ko ndial al kay ngal sur ngasi ki uto ngade e nage sen kawona yanga geba al borgo nyet jave sen kawena ko ndeke la si borgo na madu ina kay ngal barri akini na kelen se ko ndena kawona skir ngul ki borgo sen makawona te yakawe marakaba salom be tele sare kay marge na makin uto juru se ki se ko ndia ji ina jalo na ji na ki se ko ndena sur ko ngi kamota kitan sare le jato bambu mana lolera teyande ngure na boruda mbangul mola kirenjalo mi na kera kwa sista walde dogal dio ko insongangere e na kayines ki ngase
kain uton intes ke dain boru alke maraba yang ke imba boru aislom ba alanke elen sababar nga soge samen ki borayne ki boropatay na kin uton anke niga shati darangale bondi ouno surkwenyi na ou alanje nga simua ki le kain soko tobo kwa le ke kain surkwa njwenyi alanki do kawene dain rit kai nga aelas ki nga si wori aso ki borayne ki boropatay baislom asatin agi ay na namasgal asikir kaiti ki borayne ki boropatay.

Bela na kuing ala kengo atengi lebele di kerikelka ala de ingane kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngali beleng tongzis imbeleng al tonga au tonga au keng tondi gilala kuing ele nang daulonga nang roa ele nang dawanga ele nang nang daulo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong ingang afeba ilumpi mala kwerde ngai kwa imbelele kasana ada ngai kalung imbele kwerde ngai kwa kwerde ngai kwa tonga okay tondik nyoke ilamen dawlong ele ba fay ba de bidi dinga ga mang dawanga ele na na ire bidul ba fay di dinga ga tonga dinga na mang dawlo songa ela ba de bidi na na mai imbele lombi kwerde ngai kwa benas nas kelkam na ka kelma songa simala imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwerde ngai kwa alkwa dinga ga ingilal ezi kwenye bay galina tongila tongilala anayke anning uroji to nyatinde bule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbetze ela wala ayeri ela indo afaydi ba wala lombeze baza fiba balombeze songa kwel idina lombeze kwel na loka kire deng deng anay la de kilma ke lombin deng kwel la de kilma ke kire nema lombe kwade ngwa in ule adangin kalon anning uroji to dawlo akin jettin dele na longo jitio kin jettin dele den tole dio dawlo on tole na dawon tole kiral undilu ni jitio kelel ki wazu bulili idina ke di kwena ke den dora kea lompin den dora inal te den le kea asan indio ke in dora e kitio an jettin ni kidele bulle allombi al ke na ka wadan alang uling izin adan yalong tong ka kire ba tong ilay ara den kilma jettin di lompin ze kwengi na kide nyoron jettin di lompin ze kwengi na kwa kuda kujiti wako e lakini ya ina kwa baka khalata la lomfizi baza ha na wana yi dora yi eyal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabu nga dhuri ba ili ina kaya nga lakini lodi kwele songa kaya na kiro kul kwa nyeti ndi lodi kwele kanga na duwalba lodi kwele jio lodi kwele jeng kikuwa mbakula raba u haba mi lote ele jio kwa lodi kwa kwa kena wakayu ni jijiti kwa wene kana neki nisudu nga jiti wa kamina kawala zengi nga benda kaya nkilma kui du kui lomvin den kwele na lomvin den jalule kan tabu ngozi lomvile du kui ila ki ngo du kwa ke la bang ele din kalong anin kin uran nyatin de elenis ura kit in lomve de baba ko ba wala den kari nga kurel ba ba lomve zi so akwel anin kwa ke jiti koy ba lomve zi so akwel anin kui nga eleni bule kui nga ba kin bay long jiti ngo ke la le in ringen na kui ngila dawlo ngo ke lar ba ilo ngina jiti ngo ke la kwa zi bule na dawlo ngila dok lomvine dawlozi yi inze kwa inze fya ina dawlo na gitiwo gelala inze buli albakul toki nama ya gizin kwa e denya melnes lombi udwa kul kwa nizin kwa gitiwo lang eni bulel min kwa le nang erbed le na kayen zurunga le na kayen darunga daki kwa le kidurong eni bulel yakini di gine engis kwa atan tonga atan kirkele yi ni kwa atan kirkele nama kwa zin kwa duimbera na duiniu kila lombi zi karikulu dua ke balang ingwa alombezi lombende ndora inzi basfia nengi udon ke gitun nyatindi bule ben lombezi kwengi ki kankel man nyatindi na kainte bungole inka e ale illeke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw idene kurogi ini na dugin widen kwelle na den jalo legen du wi kanki ngo na kain nyurngo tikin du wi adain kalong annin dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elinge bawe ba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji elombi bas imbele bis kweze imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng anni bulul kin garaba lakini zingamin kailin kuro ani nalang kirdu wi bazi baba bando zina nay ba na duola al baza fiya ba nan ngi toki nyetti ni bulle e ba jammer bulle delle

astoke dami bara fatez amin kwi ala lona lona bayin na tigel lelene bayin na barungo kin kayen worre kwa barungo kin nyati ndikinal bi delle bayin imbele kelzi bam na surungas bobo na kadiyo mbera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dayen worre apoinal kei in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dora te illa ada kingukes jobel ki dine nage agrages jobel inzi kerikulo na inzi kalung dayen jobaladung albatogi na albat togi duwe lezi kiozi jobel na albe na lombi adem fia ala kain katiyan keringwey duwe kera keba alkuan katiyan den keringwey kin kwa kil fia kwa kin nyetindi kinal kele mwala umarenge wala kinge kin nyetindi al kele kul fie kwa ke na kera skwazi fie kwe na kwazi tebunga kurul irina eng erberenge ke ura ke na skwazi tebunga nyetindi kurul na kena skwara kerkel kwe kwa kati dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfi ngi irina eng al kei ndobara kuzingi na kwa kera kuzingi marra lomfi ila ingi skwa azabade ngwe jawla kiruk adhan kawala turmale kiro adan kawla turbale na kiye al kwaki la kang ni e nyetin de kay katia ki la fazo ki dina na gi agare ganinji fazo ni atton fazo ni sereng katia ki la nyetin di fazo na ki dele de be ala kan niba inal ki anay kang al ki kwa tulle man ki tulle nga idin kang na deng ne mai lal kya ila wo ila za ela ila di kay kilma ezi kani na ezi el na dain kilma le ongo na ki engis kwa kila al ki kilma ezi kana deng kwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ngairi na maning engoris kembal dawa

aingo ko imber ngana nama in belal canada increasing in kwakiral ezikane nama ingiza min kulkisteri awalan benas in dorazi kiwi marang in bele songandi kwakiladi dogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang duloin kali dog duloi na erbet ko de le jingri alan dire egni jongo wala din suring azin jelumba wala kwa garal dari azin jaba nana makwa de inqui aton de ti le imbelal kwala de kirzingo inkirzing ine kwa wala in jelung lombin ken ton war kwa aiskandulin doradi kem majira ak ay kawe namakilla jitti wona dirwana uda jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin netinji in marran diriya kumulba namaki gwal azayin kalung attonden tile al kwa kan na lom vizis kiwi na dora tele kela azayin in balung erbe dirik ala oba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo na lom ikis jundi alangi kalisur bingi na lom vizis kwa kwa ning adem fiani kaldana ayakis kwe marran ezik amen al lom vizik bagiba nalom bizi bagika arrasur nazin kalong e izingi jundiba yidina soko songande e den domborle irimem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundiba wazak alang nui vei na azundiba no nui vei na namai ngamin kwa war kwa kila aikawe adam kwazi lom vile terikal na jitimo kilal ing na ferra alking aikawe diri le kungul malat kena diri egen diri kungul wala aikawe kingwa kenga na kurulus kwazi nyeti ni tarikawe baru wo kilalena kenge nas kwazi tarikawe nas lomfile kele na kwazi lomfikre kawle nama wezing ingwa war kwa kilale lomfinge ton war kwa kilale kila ayi kion kuro lorik akaneba kion kuro aina kawe ba ala aze en kuro kin ala dele kanal marang inkawe lomfide domborendio kere na aso al lomfi dai lomfi alkianga dai mbang alkianga el nas kuro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kyanga na kuro ilale e ngwaling e ini kike en kuo kila alkayen kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo ile jundiba wala ana e ora ngale jundiba illazi ken kuozi wena adem via na mene kila kayen berga war kwa kila kion kuro lokere askeleba kion kuro nyetti ndiba domborele kele kion kuro nyetti ndibas ine arale kele idale uwa masile kele illa nas kumme in kuro masiada kuroke alanga yezi kuroke ini alanga ayi uro dirro kele ada kenin adan kandol idina kuro akay mba ina dina dio wala illa debbe adan ezi kurom vial idina e lomvi nama ki kwata in kalung aizin kiwi adan kay ngura kwa war kwa kila alkein na ki atol denti le kay kinura ze aizin kiwi nama wadin wa dirro kila daba war kwa bidul na lomvi ki ken kare na sura nyetti ni kandul na ki kel ma simmi kandul na lom visit de moscow e na lom visit kwa stari kwa dan dorakiwa ki kel ma den simmi kwa kay na man to ya kay nan kwa kay na sabi ngo kay nan ya kay nan dogo abon kay nan anay kay kwa anay kul kay nyetti ndiki no ki nyet kiki on ayanga kin songa ndi ada kay to ya na kwa diwonga sabi ngo ki nyetti ndiki na lom visit kion kelma kane na dere egin de lombi ndero karikule na mangzi lombi enzi tarifia na zengwa na al tiyon tiyentana alandele de bebela asoge za membara fatez amin ka ina ning airina maningis belang ken karikwa wa

0: ai ben del barn
1: e kay mat
0: ete ba ko la do kisu winan
1: e war ka
0: la la tulle be dia
1: e tulle
0: a na do la kam bar
2: do la kire gena ki kirin ka kire jundiba
0: e ga ka kire gebet
2: la tarasi
0: e na ite do no mo ken na skaiti no mo ngitin war ka la da nga gorrendara le e la ite no mo do ga aya nga di ka gil na domber digin dio ka ndum rakin de kisingo ete no mo ko la lan domber e za ki le kisingo a sangal we is ne sabe ayato lewe a nanama ko la langis duli gis a ardempia a lia numaga duli pinginas de ngal dipia
1: a tulay kaga sing ardenga woto ba
0: e ya woto bana sardenja
1: e ine lomping bele ne main kwa alba lomping don anga na mai ki ku hotela doja a taura inle ali na ki karu fisia nimes enkwa king karun sor alining songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayere akay mafata aterela nimes enkwa ji dulingwe adamenterge taka kinzi zalla jazan namasenwa lomfi ji asajalo lomfi nimes enkwa asajiu alang kinkaro ses jua kinkaro albain na futon abang al beleke album lomfin al enkwa al enkwa kinkaro putonga intile alangi kuotela jingi namasalabe ine namaja namas kingaja na nino ninos jasur na a dal de sorja nama yeine kuotela jingi namasalabeng as laide namasem balong allomfi nebi ngasi ininte pia namas iwo elasa allomfi kwa tientale alie yiwin allomfi ndeng arga kenga nasking karuse daro daro mbo nas dake el illa ama agilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja illa nama yena irija na kuotela jingi namas nemes enkwa jiwaza kinkuotela ze ji alduli adamen tirgejang namas njwa kinkuotela alienge lomfing aldorol beng dorol beng ke kwaranga ongal nas kinkwa ala kusingi nas ensi salaba namas iwo asai kwa alang kini ndio ku tela jingi namasalaki nas kaulie ki entarnga erikare ke kiria kela kelega tulenga ki namaide kare in namaye aya degle le wele na lompende mbele na ele mbele
0: tulay wo tobanas inangis ardenja na namagal wo dorpare kawngi na dogdeng aldipia e jawo wo dorpa nasgal aldija
2: e in aldi swa tarasi idin nalomfi nas kuldian dola si ken kurofalidi na alye deldin diono otanga nyedi si yei nafia kuo alkikien karaba sallanga kayin nakikien ge nandok aldendonga kayin in nama jarriyanga nama jaram bayinsi ini asanya in iu. Jayinga alden donga kain. Aliyayi na fiya yangasi ingalgi jifiya asallajang. Ine namas imbeleng asang injiu. Karu puto nganas ayanga kain. Na nananana weyingi na puto ingi namang. Kilagenas dinto doga kain ba. Abay singanga asang kin karu salla ingi jisibayisen pirye eng. Ila nama lompi ken firgi nga fali di asanji injiw aliye nyedding na fi deldin diyo utongasi. Aliye kwe la lampia. Ine namas deldin kwe si fali di asanye keli long na asan ilong deken kuo al lompi ndonga kain. Aliye nas inkwa al kinkaron tule jong na ayel kinkaron si jegila lan nino na na kinga na darma ingi na ninkuo. Jingi na nin na sinjawla na. Na kaldega kakiri aki. Ilebele namaye ye ina majiran bayin si inelang gilela asanye pirjanga iu na bakilla lompi kila se in yesiba fingi dinas kelma fogi dinas long sense erine lompi le kwengi alamba spia illelang ali ina inelang kwana zum kwale dujong na deuloki koranga ongal dok elana karusi ofurana kote nga bunge na karu kuldinga ini ne ni no na dalderoga kay mana minni ni na manki ngale pogu na nino nino pis en adaru nan darma el nes juma nan duldi en nan ko bunge nan ze jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mamman kuldinga ki na kile ki kiriya kel daga na kele na karne zin ngi do mo sa jengala ngi janina kona ka lompin dentari illa na maye na spalidi ji namal ki lompi bang lompi ye ke kire ngan ke kire kurona dele ke azan ji dele puto jang na alang inga jam memba kana ditin ang ana bas bara dulding ko eto yo ji si dulding ko esin to yo baba ki lompi ken kurro puto tew si jang ne ji te terel jang na inga lomba al diere ruba jang na ba diere ruba jang ila si basin man sanja idi ne ji do si jalong a ruba si lompi ala ko elba na kien ko la kel asa amba idin neji kelma rubajang na ba kirma teyang duldi si eba arralu no ma tri kelma teyang lompi ay sam ba jum ingal ka ken karosis egi inna na mazel le dunya majiram bayin armia sin nam belenga asan lompi kuro le futoy
0: tulle meram bayin nas dogis ilangis aldi taras ja kain a kinin dombure ize kalindio na nama ine tri karin nas dan tombure dag dikel kam le namal kainga nas dog daim barnamij gorendara sitabunkare

to gal nama kuel alang duwo digin kirsi mo nang kira chad na chad ngal di nama sa suwa kurai. Nama kuel alang deng nga singa songwa kirsi mo na nama ila aldi ala deng kirsi mo nama ila aldi kirsi mo asal di te tukundi. Ilaing na chad ngal di sa suwa kurai. Nama ilaing ni nas ki jong a songwa kawo. Bele jong in nama ilong awas dain te nagin wala dain zaman si agini. Namas gal deng sa bakirsi asikir ka. Ila si naman kirin jong. Nagal kuel alan si kalum sial ki salba duy nas uon dombre aldinga sa songa pya ki na kuel san kala aldinga si kedan bre kelkam ilain na longa dingan kwa kran aldinga dustulage na kuel alan si wa ki kwa kran aldinga ka kuel ki kuel alan si kalum in aldi kages paliti na kaskiwiti na na ki in kuel duri abake jami wala gi duka wala gal jagila alamade ngala tulen jaran ye ele du ele belez kambele na ka kwel na kambele ngela belesi aba kala jingo nyet jingo no denga ra yaranga no jabu aba denga ra yaraba na majundi

ki na nama en kwel alande en ratullen nin kwen garan jiduon bele siyasa jiwi elanga zui balanje nas kingsi jengo marang elanzi jiwi alangel nas dingsi irijo kila dorasa jiwi nama kal dingsi stauren ja nas irijo kina nama kwa ande en rayna garan dinen diotsa kwa nyet al kwa ambele akwe baila en kwa yasan ilim kiwi la nama kera na kingsi kawa nas irikaga elanga kwe ba alangji ja nas duon bele jiwi nama jiwa wena ingena ila duo indalande loaibo na ila bele ye alatsa kwa zijundi na kwa derenga songa yi na kere dok ilayin na yi du jeyi ngosi da du si yani den jayi ngari yeke al yesi alla piya indalang awu piya indalang yesi jeyi nguna yri kere ya na zijiye nguna yri kere ya yelea kela kwa ngudu nga saslum na yedo nang kela kwa lei yele alama pingi na kela kwa si na kia ngara si irel ilayin na yeke ngala ngudu wa kela si den ngara rengal bar kia ngala kwe ila si nama yeye na kwa nkerea asa jeyi ngu du si ki tabu tabu le zijiye ngu na yri kere ya ki na nama yeng kwe ande rankarang ji ding ral dingi ala jiti ding ala bana ji ke jamal yang dok abay si ji sin ji ba jamal yan abay sa ji simba jamal azam na ji ide namen ko ala nden ara tulin karang kwa be kwa albakeni dok albaski mo da gen kiasa na namen ko na tulin ngoy ka gino kumo na kwa ititi elans ko na ka ingeli ititi puans ko na ka ingeli ititi ning ziki na sigis ka ingol dok ka ko na alki kan dain ze bere kan nantana sa ka unes ki kainimo ki estrategia ta mutariba na ki nama en kuel alang uritka na ki kela kwang korang ali en kawenes ki ngasi enan kainul alang kiro kawi na imbele ngara tullen ningu en karang alang kagili en zan en erizi kampi na kampi alang si duzi yengen na kangi ka kuel awas ki wo yeng ka kueli asa kwasi kengeni kiro bande ngara tullen karang diarma kawi na kangota ki nyet al kengi asa kengena yunge bakira sinama mainga sa irika na bako to ngala nga sa irika le abas to mungan en dok zei ayenga wenga os di ko nga tabung bang kumona ki jata akam ki na kunga na dui ndarang kaeng ko na nan jungi kaeng fu ko na nan jungi kaeng elam ko na nan jungi kaeng kurung ko na nan jungi ki nyet na mo jungo da no ko ker na kai na sa kalo mo mang do ker era na sembereng risi ale nan kariya na ji ci paliti ye na mos kitab le ko to bi gino nyam ngal giraye na jaw da giraye ye ba ri si na kawal te bi ri ke ba tulle nyo na ye o ta nyetal ko giri ko ba kingal kay ni a suru ngir kay ni na ken si na kamotya na remen ko na kamotya na giri ko ki dog na mo ko ande ngara ndala karang na ma dille ko na ke gira elle nga so nga ga sa na kawngi na ske ngwa na ke ngala ba elle si guru la kere ye na men kam ngal ara sa aba elle si gibe se kere na men ngamal gimme se aba pugo si zi pugo mara ye na men gama jabal mara ki nyet na me yenge na ki kwel ande ara tulle karang ki ngwa ka na kawe na ki kang de ara kere ba ki ngota ngara in si na me yene ki ngwal din si me si ora dain si me si ne jiti ala le ki si me as kan ba du kere ba en na ma zungwa bi di mburo ye aba sun jo ki na dain buru ma zungwa na ngi ki mbele lo sa kere ki ki da banden diu ki ro na men kwel na ka ngota zi nyet alang kain ki ta ba ka ki na den dio karoti na otan ko na nyet ko ron lage lo ron lage ron lage nyet na mo do kul ko to en kana ka ndan na dogala zugungiti nyetin ilaing anan kikang na akunga

0: Bayla barnga.
1: Ye kain.
0: Na ay bendel bar.
1: Dom ka wuna jika kira jowa.
0: Ye ka kira na kin sawara za kaide babat ay bendeli.
1: Ka kire kan.
0: Ba na ki wudo anas burri.
1: Badba.
0: Dola ay kamya bar.
1: Dola dom bene jiman ka kira jundi.
0: Ye ka kira undi bat.
1: Na tarasi.
0: Ye na ete dok bat tulay na kian nas kaide daim barnami gorendarale. Ete lo namas daing aldi kan. Na kuel alansi doka daing juron.

0: dɔnbɔrɛlɛ ma ɲi dinga se ki kene danga dida kariba nama wɛla lanke binga se tirigi dɔradik ani nas dɔradik undi ine na kwasa dɔnga bani jawo wuo dɔlpa na wuo
1: ki bɔra ina bɔra fɔtaime jiran bayin o sogis kawu na kerrek juɲin asan kitkɛla alan den aldika na kaɲi se ɲɛddin dɔnga kandi daldin diyo alkayin alan kilokol yana rogdiro kabi ŋaɲi di neki ɲɛddin surin kan alan tulilen ga se barangan diyos kaŋo na ken tulilen ga kabano kusiyan kundi
0: tolei jawo a wuo tibo dɔk nas kwasi dɔnga tiri jɔ
2: bara ka kenma sɔŋa ge simbo ya to anki dan goran dar la kenga nas kai ngal dinga tu kawi dom dan dom goran kenga ngal dinga na ka wala lang orre kwa yani kilo tulen karige alang kenga uton tul lekel kamya asangal tabun kwa se ko
0: tulai na illole namadok ine dan ngal dike namakwel alang illa aldial lider las kana ko yasan ke tabun kwa kago na namaska giren a le namagal gi duri den ngal dipia ine namaden giren jale ku giren yala mai belen yesi kole alang akamiyab na dok ki koro alang aska singyab alang ba ki utu kutol den tabu keng tarnga na keng kunyanga giyong alang ba kamingyab na bi den erito dok ang bundiba lesaren na abas den eri itiriksay lesaren alang ba ki utu bui na bi yesi bam lang ikien ki ken kondang niyo na ken ne kien kaola kien tarngale na kien na den dorol ja dien donga na den dorol dik dien donga na gi nama yesi ki kajala jam ye nama lumping ye nama lumping jurong subui irain uung naka ki lul ning o ki mosirin dora na mosirin surun irisi nyet aldo lea mosirin surun dora ning o lea nama ki mosirin surun dora o ki mosirin surun dora ning o naka nama dogola bikira nyetin ning aldo nyet kwa namang karabasi na ning mosiringang lompi nga nyeting puldung areng ka lompi ang nas kuring endel nas kurin si endel na kewa alan diele keyi na alan tirimi ton itle ala jidele ja walaga jingi na la walaga julis na aba kewa si jegida ka alamba ela na ki den dora nas ki den dora ando na ka alamba ela nas ki den dora ando na lea jur alang akeba na lea jur alang akeba alang diele ela alang gi binga si gitibia abaka musirin su si aldo na in sok diele longalang sogi na gi alang yesi jundi na lomping kelmang simin sogi ka din kidin divie tawranga nyet nanning dora deng jang ba naman sing duldiagi kisok sabe gi alangba busa kasinga jam alangba busa kasinga jam ling sok awol kumole alang termasi din tong karajawi na duobe duo na busa kit ami ala kitirma kawe min sok awol kole nama ning sok sabe pawo ila duo si alamba israelengang orrengale pellet korul emoze dang aldi naska na namagal kwel a kanke jam kwala ngine tiri karing nas dog dan tambulen dak dikal kam dan banga gorenda rale ya namagal kinga nagal deng aldi si kerse kam

0: tanadu kai nga dan barna me goran darale illore nama kwel alangis dodi gis de ngal dibiya
1: e kibora kai singa wudulba e ngal di nama sadis watarasi idin nalongpi kengisi alisi bagi kawe agundi ba de loisir diaba na kwel alang kenkul jasi rang alkeinas illa ful kwan surule innin kigie ine lompi namas innelan kwa musan zikiden run aljazike alan bona ba alangi kabiyonga singang undine dimburo ide na mayena den domongile ini aljasi nas inkwa alankiol na kulengan kwa kule na kaye na manning ila sokpago kolingi ngalien kwela alandele talashikal na namayene nelan kawe na dok lumpine na madok jasinga ja ila ninozi pellet ki koro alangsi ababa alamba bui ki ane na bam na na den jamle dogalan karaba puye ki puyanga bam ngain idi nga zalya nga sima tindio ajaba idi ne nilon ke wudo ene luina ke lompi tenni si long ye ngalal bas dieng kuri nelan kwa ki lompi ndali yemba inelan ke na do sin kwa al kwa dia ke kwa nyedi ngorren dio arala ke bal kwa dia kien ba ma butege kwa ki ne tege alang si kanyunya au ke alang nin kagol kuonte men na dien dolen kwa togo lagal dien dien kwa tok ila asa ayetok onga ilali nama ilasi inelankal na ye namas dok inkwa dok lompi alinkwa ilasi alandok talaj baba ilasok ela na alang inelambam na kienke wasingang asang tobang alebuli na orren burgong alebuli lompi ye al inelambeleng ye al undul al kilul undul na aba el albatiwi lo tonga kit asaydele kewankulie ye nama ela ide nama dembi sajabi mazirin surungidi kila kwa alden belezi bagi akawi ba ye ngasi nama lole jawi alipia nakit alesi bagi kawingi nama skaya inelang kila nama nankawi marra nama dok inkwa ila nino si alang kibus kasi bam kibus ingranya alam mamba na dientong kientong ale alang tirma karabawi dok ngay idi na tirma yenge kila sa bus ki yenga ranya kawena kingi kina tuku ranya kila si alang karabawi asa iting karabaw fuhili kila si ala kwel balompi al kinsi kwel al fatirage inelang kawe namas dok inkwa na marrang nino la si albam ingalanga bamba alkiken karaba nyet bam tarangasi na ken karaba kila diong na mankunyanta si kila si alang abamba namara ila sikisi alan taras bam na albam abas dik say alan kilul bam nas bagi nyan sukwa na abas dik say ngayin abas madiopis engana say mara abas say ne diyon temen le bedo ila si alba ba namadonga jayden dorol na ali nelan jaw kien kawalas tar ngalekin ngayin idi nebi dora kwa bang alan ka el nas ando inelang liya diyen dora lompi namasin nyan long inelang ye namay nelang kawaya sabay diyen kuri musa kwa namay nelang kawaya namay kwa na in alang tirimi na ninjasi alang ayeng diyo aba aye ela ila dualin diyo na kila sogale alang lomping kilmang simingin deng tari namba nas bure nas osobo ngayin iding na ila jasi asang kal ngayin alkein na lompi yang ase tulyang aninsi pia asang ayyalwa ila namay nelang kawaya namas dogin kwa marang ngayin na lompi na kwa al dinga kayin alang akalba iding na ze lompi pial gi pia ye tiwin silon kel male no kwa na ba duoke dien di ona duin jazinzi puldung nyanga na kila karabasi pia saka awringi na bus ila digami arranyai wala gal tirmanga si uringan ngin lam pia ila duose pellet dien orre di al pellet barana karras bare ngain idi na ila duo lompinke belenga uringi na ila ye na sin nyanga si dienga kerenga ila inelang nama inelang pia na in kwa bi lial insi nin taras ba ne kien udonga inelan taras ba inelan lompi al undul alang nyanga sirang na lia illa kien dien dual illa alan dual illa al lomping den kilmang simingin duali ne kikie ayebi aye dele sobobaw nas lompi si o sobaw algis biyonga si taras bia
0: tolle meram bain nas dok aldina taras ja daing aldin al den kirtimo juron den domborele ine kangel jam kwa na makwela ndogi tirikari na dan domborele da dikel kam lia na makainga nagal kanjingwa lekeri

0: tan do kenga gangal jam kwa la bernami gorendar ali kay si na dangal din kirsin a juron den dombrele na ilole nama dan juron dombrel kirsin sangal wena o yani trim tise le wena osle na ilole nama do kwel alang do kangi wala kirina jingo dikino nama dan jingo kelki kerekidel nama dan jingo belen in adi lompin kages paliti
1: e bara din jingo to le alange jingo kinin jilel asan kalung in aldi lompile kingati kages paliti in aldi kingati lompile ngis paliti lombing is to limpaliti anda utang ku lompi ibada ngumpia nalang ki lompin den dorakanni alang tabu karang ko um la alang ki lompati asoka ar ki utang kul ate pia bes ki ngati pia du gara pia ba la ki ngati pia ki alang ki lompin dorakanni banti den domboren dio kalun tulen ne gunta kul ba ki domboren dio ndulia ne jabu domboren dio as jalomba taga gunta ki dorot anko ba lompin is kuru ba la den tulli ase lombe kuru ke den tulli ne ki ngati ko gunta ke la ges ba la ki ngati
0: tulle meram bain dok nas inang ges taras jawli gal dan jingo in dok yan dan aldi in kages paliti in enama do kwela meramba do kingo a wodol pasina do trigni lole
2: e kiboray in lomping is den ke krim paliti nangis in paliti lompi asa nyet long kilal kilman ki don ale kein na lompi al tulenga sikwe na kusenga si irel na lompi al queen ko den don akein na baye bajdele ke adi kwela san piringa wonga di kwela lengio eling ne ye kasi ye piano kuin ko den donga kain in namas in palidi al jainga lompin donga kain na ba juela lan jainga tulenga jain alam bataras janni ilne la ngali ko iding nakila ko kusenga lan kiden puldun kanni lompi sikil mo simo angaba namaye nakila singa si jigenga ja nakinal taras kenni jigenga le namaz lompi kenjarnga kila pial pirjenga duldin ko lomba namaye dok kilasina ranga nas lolle nyanga alang umel kawia na asang inkalnga yen kale kein alang lia gal akawng ya banas ilalia ine na mes lompin den ke krim palidi na lompin tuling na lompin ken jarringa na lompi al kuin ko den donga kein na asa nyet long kid al ana kid alang ana kid asa keinga yes lom minkel mandio asang inelan jalung na lobilo ye albake na kikie bang alan tulenga sekaw idin lompi yeso atulei idin ne kasi piana angaba nengi kuoyini na awidina aing nengi karaba kerenga ini inen ma lompi den ke kiring na den tuling palidi na lompi dok longa di angaba ko seja lompi dok al kilmato ke indel inelang ne yakuelba anengi kusenga seja
0: tulay meran bain na dogis inang taras gis jua in aldi lompi kages paliti kanga jam ko na ma do ine tiri karing dan bernama ndarale nos dok tan tambolen dak dikel kam magal kayinga na dok tan jiu kerle keri.

0: tan do ke ngadan barnamij goran darale ilole nama do kwela landa jiu ke le ke danjiu ke nama beleng in aldi duon kagis paliti al duo kaikin in aldi le kin ayangale
1: bara di jiu to le a azangalen kalung in aldi le duo kagis paliti in aldi le au in duo long pele kai in aldi ngis paliti al duo ye lombinding ding dei bay ne kuruas ke ba ngis paliti in duo alangye lombing ke uton kulti asosfia na lonsi enuye kuruwa sakeba ay eribe eribe lompena fi e nangis pali lompeng ke kirim pali ti na duongi den de yimbali do kuruwa sakeba
0: e lole na madok wela langi trik ingo na trik anya tawan ine lompia ken ayangale inkwa yesi kole alanga jamba na dok ki kuro asanga basingi ba in aya tiselei alang baki utu kuye den tabun na ken tarngana ken kunyana na kilasalan kamingel ilo le numero question in ayale tri girsingo in aya ine kares paliti
1: bara dingi ngondo tulle ine alombe de ayale ngwa ine ninosi asanga kaseba alamba kuye na ile kamia na den tabun ken tarngana ken kunyana alan kamingia e kila inzika hata kita da buru inzika a diopu keringi diopu zi ken kurtongan kila da kamba bakamenti na ala ilal mbeng ala sanga kaseba ajane asa kazigi ila kwati diens wifi kwati diens wifi na ilal altu kuye ila kwati digitas bi ila simu kam
0: dole dok nas ine ilangis jirsimo dok namas dok dying gingo in dosi mayramba le kayngo dok ine duo wala gal ingaldi duon kages paledi
2: e ingaldi duon ingis paledi al duo longa dian si lompi lo yidia na udonga kusenga pi na duo al longa dian tu lei iding na ine kuldinga au keinja longa dik ila alpis amine tiseng enga na mazie na lompi lo zie ila namene na lompi akwelba na in aliegal id anga tindi bot ila na ila na kopoy kwang na makwa jitongan kopoy na maye na ken kwala nila nkomala lompi na maskel ami na maye ni dinduo kuri ila alanki la sirang marang na maye nkwa jarang ka anengwalangi ni ngaranga ilang arang marang lompi na maken jarringa kay ngayeng idi nazelon dulding kwesi alang erike nas jarrike nazelon altodik enga ila na masimme nga genay nilang kaying lompi na makwel alang ila erike ki ayanga tebukwa nas kuldinga nyat kal ngayengal ki kel na kumong na ke na ningi na rimme nga kaweba bay longa kias matinga kal nga ba ila na lompi jarringa ge na dulding kwe les waka kirege na dulding kwe ye eridi nas longa diang yidia abadio pisenga na yesis nyedim pogul baziria ba embelengu mangal diye na na ka kirei kila sia nyedie pia na lompi lo yidia lompi na makele ni sia kwel ba lompi kwel eri aba ye ini na tarasi na ta lotu lele jago asan yesi oso jaw algi ini na alangis kurapia na jay na alang din sur den donga ke dok na se si jwa alangis ye si jano na tulenga le jilo
0: tulay e lole dok tulenga staras kirke jame ramba ina madok ine ine mbelen na bi dieng den erito dogala nga bam den erito dok ang bundiba le saren ine in lotaba nila nino zina zina mbelen la nama kwela lang e lole gis itir gifsi ngon yen ine lompi kwela lang kwa ikaw le neri.

0: ele iding ngum beleng ne akwel ba alandeng eridik dondi ngaying asang odanga o urungol ba ngaying idi na kilal kaidia ne yenzing na sukule yuruba dinga ziru dia kaidia alanga kelba ne ile erizik kami kabena kamia ne ile erite ye ines na skan kike mundu ngang urel ile ina men kwa kinsi ala nyetbam na madok ine ning tiri kering ngong ines belen dieng dieng parasi anyi ali yung kwa alamba bui ngaying ina ine lang kwa iding na abas basa ba kewa ki koronge marra aljuyo kewas agindia na demputo saidi ne lompi akwelba algi gi datu kewa jang ala jangu ina kewa jam kewa kila ba kila gali la jinya ine nino na ma demputo sai ala ku ene kewa nyet dio korol e ala kewa nyet dio korol na ma den ila tulle jam
1: ye la zina akwela lan kuye de ken a ringa kila sai na ilole ba tulle do ngasi lole nan taraz jisimo na kanke jam ko la ma do ine tirikaring na do danta mulen dak dikel kanwal kinga na do jingo ker kingu

0: bago kisense sunga tege tini alam bende sifirra ba na kwa iri bagi na rimengi sba ki njuru ngankila na dok bara hadia sikani kisene donga ini idine dok si sogo udinga kena ela ba jago majirenda na di ngore kwa donga yeni
1: tulle ibara assese min tin tulle ni ngai da janelan dum orre kwa se donga ni jo ingi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobi lo albayin ki lo moktalifale bayina mamanga barnga kinna donga anni kalando ndo ngadi le fago kwa kidena ko mungo yaisu bo mungo no kwa kidena ko nga yaisu bo nga ari sanga ila molo jano lobi lo albayin ki lo karkalale na assoys amin na magal kona ke gil erital kanan de ngirsingo assoy
0: e asoy magidan da dana do kore kwasi donga inen jani orre kwa kisense e sunga tegetini alam bago idina e dien jago kingasi sunga gesmin namada kwelo to alang inin kirsingo atingi longna e duoke nes e kibara arrajaw walagal gidin susur sigi kwa kirnga inga rajaw den waja walagal ken utonga al kingasi e rigeli kari namada kwelo to alang inin kirsingo nina sa kayin nasa kunga ba namas den sa wakil kam namakin nas dayang aldi kung asoy
2: Tarigis kao ala radio Samarle Bell na fori radio Sibagil Facebook le. Babung neski enjaro masi banggar na orre kwasi na mera masi.

0: Radio Samar olong kering jau ngin ki juru tarrajang nan ju ngi dungo jang aw na di olong dayle fago na alan di kel ma jawli na jel nas kanyi bele tullingin al yayne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jayle ki dora tulle
1: asoy doxidain sawa kelkamine kayinga namaro kanni alang bara hadiya sikingo ton dentini le na king urrenga alkidiele kan no kojo yanga kin namaro wala langis inwa atingi longness duo e medic jundineski wotanga kindinga kung namalia tabungo atingi ngwal kola senki forrenga kung atingi ngwal kola senki tonga kung namo wala lang agil e kisense ato amingi longness gi eri yang nading eri siski duang araja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilalong a jirgingo undul yani jirgingo la undul na gisingan jundimin jio nas injaimel inu iloleng al jirgingo kene kasir rigel na jote ngalam bam jabung atingin juado galang bay mang ereng jagil atingin juadang forrengang ereng ating kain surungang ereng ena yung kualang gagil illo ki ngasi rigel gila wala ki bam tabung ini jago
2: tulay wara dinji ngo emba tulay kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arraja wala duos erikena juadang jidin si sur si kedeng yung arraja ila kasi ingis long gisi bam tabung es duite ba bes kering jawiti kang ineska ina membam tabunga isa duite ba la anna abas gidwo areke ne jiru gwalam badem bam ela jabon ayye deleke in ko ela lam mandinji hikma jagil na do kikil ma jallung wala ajwalan ko tuwa jabon na ela ring bam jabon asan ela arisi kidim barang arraja ba wala lantin kilmale ari ina jaba do imbara kang ina marhala leke naka elalea ayimba le gindala ba ilong nina ye sideng eri elale tuka jawe yaret nina la nya kaba naka de lo anga la na yimin na deng eri le nungi ja wala juasan den sur kidin araja ela dok tulle ba udi ne ye maulo ina kwaba asan gidin sur kidin araja na yoro kinga sukul araite ba na ko han tori ngadu arage ba se ay balanji din yoru le in yorti no mas in duo in erike karok alamba inala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alandu in tabu pilalle songa iri egi udin ka den iri ay kan ela in najia ba otto ela erisis zain din bara sikke ke kanaja mungkin nan sare yidin eri ela bawingi ya nas jage marandi mbara si namas maulu dora kerfali na dingile ni na kinkele ile in osfia indala jina makaja din suri janna karinjawe le la na jijwe ni nyasun ko jongo na ndi mbara le songa ere janga imbele na masonga takati ni yasan kin kanun ka ammo wala ka abonga abandi mbara arifia badira lang injwa karo galang ane ele lole ago wala ka ngina filang in arisifia na kadela ago ba alam marang injwa
1: ila ka ngelon zeni ne algire
2: egale la yei yei alki ko ambele en kemi algire
1: ila ba en jamin alam ba indala njani na lin duofi marang e dimberas endel ba marang na mawela lang inwa amin ilon na gira yani ilangi masalang algi juwela lang masalang gis hamasti gitiay ba marang amin gira waja kwa ankang uge dike na hamasingi na dike na wajangi amin ilon na hamasingi
2: Ami hamasingi dok ina jaba alamba elalinga bi zepta sa do mbaraka
1: lolo aba hamasingi mugi nangi jwalan di sur si alun kuro jani mungi nasin jawol kuro janga ba nangi dingi kasalin gwe giskariti yangi ya jida lakin marang aba ji jwal elangi awol kan ki yani do sur ci kurani daga ngari siya elale jite ba marang aba ji jwal alangi jwa alamba tagi ndalan jani na ile duo via ile no waje
2: ele nay ele kangi regel marang alang injwalan itriga san yesu ome wala alang ouno yesu mandin je o yesu dawa je lo wala mawlo si jingo al asoy bara fotay na duin orro dun en dorale pago wala nay en leke da anna bas din orro dun eritu leke wala eritu lele pago bay longa jijago jatoye jisiru fartela nyundi ba wala sardo fartela nyundi ba wala basi ele risike na joinge sunguri ba marangi gira ele digise aja bal tulle ku ngwa ba la bal alan tulle ku ziya duin jamille na mendalai
1: e di mbele do sei ene basi long al e asal mba majiran dadalai wala e duri gina kike ngona kari bara fatma ene imbelen e al kwadinga si al minsi ele tile kerti ayen dokenga ge nesdien e matisin kien e yang wala den iya sin kerker fi e ki ile ki ngang kang nang ile nu tele do kundul madik ben go alangindo gani na alangis inankela alansi ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin a ene no wala ngwa e ko adinga simin do ken ale ngang undulin u maran ko adinga kayin mungkin ne ya den yanton to le runyu na den ya kinzi azim faliba maralial apa yang idin ne kilma dengi lial apa yang kadoin sabang ireng nelu lial apa yang mungkin nani baru ngakir ngaleje ya kama nani ki ku akir ngang wong aba ya angku eke nga bizad mungkin nani kanggar na lo kerje aba gal abo ke nga mungkin nani dok baru ngakir ngaleje fa ing eri bat marat zenina al kwa kimitil in kami nga hila dora dileng ji abing ilo neki kwa uwisim bong wala kan doga nga kain na yang asik kari juliti bonjona lo elele jago al doga duiti
2: fa ilo jato jiru bang kiki king tarngabang koy koy jana ela arisi jama ya
1: ya ali am
2: yela zainir al baru abong en kaba am zurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yela illo len kan ma wela len wa e bara majidan daraka ki gan illo len marang ke sense ko adinga indalang ni na se kia ko aba aba nyanga matining ye ki ko akerng ong na ko akerng bulling akira yen ki ang ititi al ki ang ko na meden kilmaleng ile ri runyo ne yasi lomba yen ri dun kilmaleng ki ka runyo fa inna ma do ko lalan si ki ginje im ka dulding ko al jang ki ko akiti ngal bongo alen ji madin ile ko si za tu gudule jana jumon yen ka gene ka alle ki ngu do akide yen ka ki ko ngin du ti ala du ti aba jegila na yen ye ki embelenga ya ki embulinga ne ki udo ki ku nga du ti mungi nan kara ya ngi di ele maran ki do re ita ba anzi yen ki wa ji an si jare fa inma aktar shi ko ki les e ruj rigin alji jona ko ko ki tim bon ni tori ki an bon ba
2: lala
1: bulling it aljitori ki abo mungkin nang dok e in unani diele bongi kwa kidgal mungkin nanin di bulling kwa gezatu nan ki re kwa gezatu marang ingeri ni di ndioke
2: marang kise se bara huda jar na ka imbara suruk den jawi awi ji kadok e gis amin kwa kai ne kike an kornyinga kwa kai nuske dole min kien iya antonga ke kawlite ke seze ini sabba kado na mayne mal itin iya ngado koronge ka ngi na kai nanga min la anna amon ko itis dembara erike na ye itis kai nsa lomba yani asan ka duwon eringa o malaba wala lan ka duwon erin urwa aldibanes ka sedo keral aba otto din ko elnes uru leddi iya amma ngasa anin ko erin innan ke wala su juri innan ko le wala si hala okay namas uru leddi ji no majasi benjen na jonas julu annas diang eriya jamba no tagi jerina basala jil wal jannasan ko si ela eri julu wala na kimpulo jabuno jona ela eri julu ide jiba akkeden jeng din ko sa se gira jol ngiti in kan ma orre ko sinis amin no koronga is embo undi ndaka kinsi kwa songale egila din ko se basinjwa indua sakke atulei marangi ka hasi an ilu hina jwa ni yasan jula ele tilia zolo ba aye en na koingi ka ngine ska en ngami la na ye ele tilia al koingi ye ele en koingi se dembara ke na dembara wa rajula ba
1: fa ele
2: ele na wa ide ji ko se indala in ani jawu asan min den ikuti ki gira jawla
1: kuro janne asan yen dala jawla
2: aywa
1: fa ine bardu ye di mbele se na mari ine ba bara dogal al rimme be bara fatna yani imbere ngal ko al iya adiya ga ines dogal asin ka me ji al longal in duwelen so wato lejan ji al longal duwele so wato lejan di ko esi be se long abu kuro janne alan ari julen guro janne yani ila sin jami ngal longal ille so wato lejan ma tiye illogal ille duwato leba yani ila wala kama ila kwe
2: di kwe si injelung al ila duwa digi le son doi
1: tule yala ilo lenji abajwa lalindi kwe so kutubu wale njene ki ingeri denkel ma abawba ina jiwaba al'auna in jaluna ile duolala wala kaman al'auna ile duola sun wato lejan jimun kina sin beren ki juwa alan si yesi irigol je na man dembara al'au doktor lema ke dimbara ile singa jin jalun wala gal dembara ile sai jijel maran kwadin ga yin hatta kiyan dogala suri si ki indora sinan ka ya nan ji dogala kin sin nin ji jari isaga ongalage osage no dien dio to kene ji ji si sun wa jeno ma jawe tin is dien bara si
2: in jami ngal in ni yaran in jawe ngu to ni na
1: ina irafi yala kin dogala si ji jari wa nyati nin ko fa alan dien dio to si jere ngene jami ngal bar ngal sun wa jwel ya ingari min tori gala amin jo wona jegile min wo yago binden tille al den ko e isibsi barngale
2: barngale sama barngale
1: ya so ko yingi nama marang den jo yingi la ye ko yingi kem barngaso ko jo kawe ne kingi na roko bi en kangi na skule nan kangi na ay kawe fa kise in lo len nama in lo tabunya ra isibin den beren aye in kwa al gizbi kazi jitti gazim boy wala se jitti ba ma kien kel ma le bi marang lomvi
2: kasi to levia
1: aise to levia fa ine longa dingalenga kagalala ngene wuya kubsegele yisipsi nan kanzi fiyenge basi long al ken yinga ngunke maidi na doga ule basi long al dok e deng iyang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ile tile duin sabangeren ka kamungkin sing ina ngeri marang asalum ba e masalan nanti nille alko aki ndola siki indora kulwe ari mo yanzange duona de ngungine sken dogala ndio bara toksi irengela liye inan jiali longala injaluna in wala jiali longala ille songa tuleja
2: kaga de nemu gajalo min wori le duo marang din ko se badila sa injwa hatta annan den bara arifiana na jengena ye arifiana na jenga ngaba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia den is koru jingi ne stio no indo dingi ne stio ba bay longa sa hinjwa ko si ala ke ba din bara ye al den ngar ngunyu ne stio marang jibara alla kuru ala ene ba wala alla ko ba san din kuru ti in den tin sike ngala njita ga jurgona sti marang kuru ala yiti ba duin ko ya jones ker gel al asker e den ja mungkin nay alla kuru ini na ela patara le jago marang ji na jaba
1: do den si mungkin ni den dulo tulo kuru do ya kamang ele lo aye delen dele de si dele rugo ale le turbo tulle kamar si yani ele lo ele surun den daire ila
2: ale
1: ndilen so jamar ga mungkin ni ilo jafi ne ele duo de lo nang nang kai nang lo tingwang
2: lo lo wal ga dog na sin juas di mara su juana sin yingi marang inai sa nyin ti ba ye di le songo tulle wa bara dog alan kibira ini alan jiki ke ya marang jinus jua ba ye di le songo tulle indala yanga si score sur je biti nan sur gi ras kindeli nan yefi ngi tinas gi raruni le la na ji aba jawngi nas ki koranga ki jul ngi na ina lomba san yesi gi rati din ko yi de basin tulle assisenge maranga sa ji njem ajagil ani kan ki kya yom tok ba nas ki ke yom to birim bi ona burgo nan ki ke yom to birin na ba na jagi ye dil so ngai raja ba dil so nga fale ele bele simoy ba
1: ele zingan ku juni hata gutale ko akai masala ngaba ko e ani gutfia na e na jenya na tulle nya basin belen e yani dembara ilal na jenga badra sangi ngwa jial gi qur'an ni jial in dan tulle ya maran lomvi kati ma isa fi aban jial gi qur'an so kiral ngi leso tulle ya ba jangu den sin jami egal le do di leso tulle ya nya ne mtam fi na jenga
2: e kaki sense dog iya ngadi ngasi kelami ne sun kami ya alba ko in qur'an kasara ines utonga awnal nal doin kasara ko in girsan kasara maran ki sense ka wagi sang bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tarike amile fiin in semin raja kas din ko se aba arile kasire nya ina jwabal bo hotap ke nga hatta nan tongi na ari fiin na jitifiya basin jwa duin ko in se mawlo rimme nga la spiya balan tulle e wala mawlo akwa balan in ari dile taras ye maranga jawngina idenja na dogma sa si jaldo hasiji oton so gele duo inel in kara basi fiyano mang enne innan tawiren yana ken kwa ni kawe hajji jalun sai ndu kamara ni hawilen fiyalan in ari kara balle fago dok so nga hawilen fiya ba jidin ko al girai girai al duiki na fi girai na in kamin al utum murun uto kuro na innan tarai din ko se badilalan de le kuru jani ari na janga ya balan hamas jani ela gizata insu julngiti duingi ya duile al amalja dor kerami a alan tudle ela ya ela le afingiti ni so nga jorti maran amon kuro jio indala si gi yes gira ja walan ki hamas ya ki hamas fi be indala ya injorti as gi yes nui ja ba
1: amis gere min dio weitel
2: egel
1: yani asi kwadinga ines kalnga ba innu wai kwadia mungi nesin tabiri zikalnga waizi marang wai ge koran sunwa ge
2: se dimbele
1: ji ngam nga bedel malan duozi ngang yani e ki juru jawala gal ki kilma jaw ki sense ira lotarai fa ine ki gajibe se long ka ki were ati dogola zikenga ati kwa panga zikenga zi mugara na kawengi madigi duozi dio jiru na al duozi dio jawi ming den kilman den dio idi neba kilma ina ne ki ngudo wa si kulfi
2: idi
1: duozi jonne ne kilma dio wai
2: liya tagan ya ba
1: gwaran rivia ya khalas amal fagide
2: annan kwaran fingina ida biya ban bele na ka bas abastane ya el bal dor o woni jelle do nye ga kurone dio ana mara awles elwa ya do nye ya gifia ya kas ka bas ani ko inin yare ngani la abado al akhiri
1: ni jalon sabar hadiya in u ina lombal iya nga gedelin
2: abang
1: lu kay mata abang lu kay ni kendo wala siki indora se na ngami lenga ne ngwa ka tabe ngi den na tari aw ni songo awriti ni ji na nga jawba ni ji na nga jawba sa deng ni kwadi ngaro gi nan kay kula ge ba wala amma kula ge ba wala wo kula ge fakina ma illo si ko la lang in kwa kiyal ko la nan dai ngore si kuro kani din ko e le long rila ke wala jidi sur les adu idi na ba marat kama jibara hadia mungkin nanin ko e to le runyin
2: na marang korong
1: al iya zillo ne kilalo udo ay nan vene jiru duang tong eri jegi na ma jenna ma
2: jiru napso le ngaja
1: ati diem bazi ka na ma jaga ya yengan kel kam na ma njol ba juela na ma eri si napso indala nja
2: al ele duon ton jegi
1: al ele duon ton jegi la ile bela ye kelam ye bu ke ru yin ne ga na me indel sare do na ngo akaro ke lazim ile eri si ngang zeni na si ya si me si le jela ba si ati ilo na e dora ba ni ki dogala al si iti ne mu duolen eri jegi na ngo akaro gal we e ile lo ngal halawa ke o le yir ke na me ngo akaro ka si na al ba we fa ha si ndal al si gi jula giye ko edizi nokte do bulon wala dizi nyukim bulon kullu mana en jwal al kelo lo bione en gwal gwele gel basin julu ko adi nga gal al duon ko si jegle gel malu na ka duin ko de le so wadduy lazim sin ko do kulu fo ji an ja jam bana ma joni juru wala lazim sin ba jenne din ko si ja kangi al din ko si jinjelu ayal iye jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilong e kuro njani al ki erikeri
2: man
1: ki le dora indalan ki sense basilong ki al uto ko inna ka ono korong
2: songa korong ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwa nan fal kuro kida yani dok nin iya nganin kai nan duon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje lunas den ko sai me aje luba ani na nyanga no winga jan ko diko ken iya nga sai kisse yani king kiki ji era dok ina lomba din ko ya duiti al induite sti ye den yin pago wala den juru le ko to bawa ela induite din ko si je na jurum le marat mungkin ko enan je nagal alla ela dorale asfago balan winga na ki ela uwingal ela duon ko ela ko ena ma jenus pasonga onus beto wala jenga skeba na kias keba wala gal kuro kitas keba ngisin gisin kwa iya kal ela ungi na inna na nan uronas e inna inna ngas en abalan e inga no mo dogola gena fal kuriti abi innu yani
1: ne ki wala ka inda ne gengel ma ka ba ke ela real ji inje gilal ji bizat dogola ke aba jenas injwa innu egal i alfilani gwezi jagil hatta tin ji ese jemi mano ki
2: awina ba ne ki arwina jo aiwa
1: wala ye se aba dilo keri ila bere egal ya bafi dina injardi ya ilani
2: duile mana tu duile songa jura duon
1: egal kazadu
2: kisi yanze
1: ka duon amba karo galan bona na
2: aiwa kana ele sinema ka waya sanyinwa kika iya nga orre kwa annama illonna nan sural arubo ne kien jure nga pakini wala kien kanin kwa pakini arunga sizati al jawalan jawunis kin arunga suru itin yani lo juel na indala burturbu ba jingiti ba ne itel illongalan gabli na dalile akuro ba san ki juru jarrin imbele sikan nan aranga duin ko isi ay simpingi wala dogola kinal duin haudile kin ay simpingi wala kin kwasi ai singen alka din kilian in kama minna dogola apaja alandin utor rasange ashan naki ndala ba dola ga juta kiniti wo nama kurro al kurro ina kane mara kurro ga mana kane bais ilong al kurro ga ne kiti ayye donna
1: yasi imidi
2: kurro ke ngara ga da arisifia mama ba finiti na
1: imidi karazo bayani ya kwa daldila si al kenya tini kwenkan zingal nga al buru kena kamala kwa mburu kere na al jure nga kanyana hila kamala kwa mburu kanyana kamala kwa azum kandi wala ala mbar kandi nikia fa joto al fila ninkwe imisi la zaa sikela al fila ninkwe kie gira na banna nyangana lomfisi yasi nyingi na kila buru nga lufa unis denya zi tinsongo nga adenvya alas namos bele tu bele aze tu nga bi akit ware kwa bas jure nga bakay ay filani kwa nyegila nyanga al den yen zira yen via al ki via al ki via ba
2: ay wo bora nya in ba yenes kinga su jure nya jutara
1: nes jot nyudara
2: la na ki du to ba songo nga den ka uto su ho zo ba na jiga la jin kwa zaina pala nyanga ba hay jegil ani kwa ken ala se rayen pia jigol e la ken ala se rayen pia din kwa de ken kelam kana o le lamba kel mai sin jawla ba karo ka bani wona mara dun surin yirgi ni ka ba en nan
1: wa jazi min den yom le janza den asas le ba ka wala zan alangi kerin tu la we dai woren kwa
2: e jo
1: min bidaya le dai woren kwa juru sin kin kasal men juru si al sekele aba duo elona e dogola kiri neske age ba en beren i duin kwe de kasi aran one rayen via injuru si kana wolten alun wore injuru si aziel hal dole ka nisi na wazin kamal dibaguge duwa ke banas ko ni ugeri ne na kwa bal dibagu hatta de ko lan den ko ni zalan gudle jabi basin beren ah kin
2: dibagu ja to kere guti gal ma jere jundi
1: alba juti ne jundi vini ha den gut alba tu gurin den fayi fa alan duwa den ko su gudle ja niwi ban nay man nan tini le na tin ko yani itin ke juru na fali ne ke dole kan si fa duwa ke balan en ko duin ko ni musical gudle dole kan ni lalji gudle ja ne riya ya ne ske muto hatta den ton dio lon sin den ton si ayin si den orofian ke muto ma si ay sin testes fia den ja si ay sin ergi maranji din ile si al kurwa ja ni oto ko de sin mo kurwa ja ni ne inen ja ne inen ja hatta gudle ja du sker ker kai
2: Lala kusia kewa marandok ini sabaka ini wa ukain kuna lifingiti. Abas injwa ukain kuna lifingiti. Namas dok aro. Ukain kuna lifingiti ye. Kisi yense otu abo kwenye gutfiamang. Na ye nifia na gutfali engamang. Wala efaro letari fimang. Aminde ento nyangana itindogola fiamang. Kain kuna gial ilone ele ding alanko yenis arra yengal kwa ding. Kwe gudle kayena gutwiana ni fiana tarifi man yihawilen ja yeden gudden gud selfi wala den tarela selfi na juro din sabajana fiina sken ala siro gane itir donga ani fi nes nyenti maran ki kayen kuna na mai kawe ye albatong inden tabui ayo arisiban keden kef elefi ye kwel dingagal nama in kama doing allan ko ina doing allan ko ya tare allan afiya ba doing ko si keren gutin keren tabin ke kan alan tabin namas fe ki dogala nyundi ji jon ji barabatal be janna jon in korono magal ke defini de kan ko na refiti ke gafala yitese ma maran songa ge bali nan ko maran mi an diyo do banze 40 jarangal ki nya so horre kan na alan ki ken gutan tare kawa wala lan an kawa yani inna mo koron songa ka gal kan jura ngala sel ele na ma yena
1: awel bangi andi dok la kim maran wala lan yin waye a zaina ji ko ni wan ne jana gujana din gut irnya jilla sezi ki koron azalumba fa in eri mungkin ki dai le mungkin en diwo ki alwore ko aga lakin maran kin ko alfa al ko age bizat ko fata in uzi jeddes ka indiele waragale remen ka adi lal yomi lal ko azin dien juze ka ka duin jalle azidik o is an nang en na kerba ne bidin jalle azidik o izan ila bamsi le du an en en ko alam bet bay la farak sifin tin ka bina den juru len jarti idina ila farak arimen en ko kulin dien to bun in rimen ne fa la ki ngari si ka kidan wore ko kan si ne ila rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo el lan alan si jeza du den jalle tingin aske ba su duzi jarti
2: ya ne sei na
1: ya mungkin nan en jual dole ke zi ko rongere ka galine duin sabban ere ki sense dogal gezi koron ere baka dog dol kanisi koron ngi erengen ni kin surnga le sheja ides kimba alen duon to bungir nas ingwaka alzi kwen jingo adik o wizana na au abalene diele wafi jamba jang amen wafi ka jambu wong sunga kene lombalba ile to bira di to bira nyangaba tani ji alefik raba kain dogo lo kulkeni in shaksi aziz inan kain duo to bira lan si yangasi pinginas hatta kain kuona zadu bang bulon nas ingwa alzi ingwenu alzi kakire na azi ken gararata dik o wizke kale esi kuronga sanga aba hatta jondi inga shiwaye doganke ba alefikira oto kwede na me ena salon ko si je sara ba den juro raki ben yana en kwala ko elba na men kwal wela lan undi kangi idi ne wel haje ayu ayi jingo abulo mbole ken abban sabba wala ko en yinde en sabba egal ka khalas ga batu si ne neri num sandono walwe
2: lele se dogna ini ngeren dog yani munkin juro dungo dig ning el namis e kwalin kaminga yen baruka en kamiyal ki kurnga jari namas liya aba face yando no musuri jawla mungkin ne sin yan kwa na liya jijalun sikayin abanga annan ni lonna jirin wargalen rimmen jana duwen kwa taga e in sin nan nan jaba liya yemba ki dunkin dere
1: yalla jijalun sa e ga ki gan e lolen e diya
2: kana kana ma wa san kai ko na sai ai ago san kai ko na sai ai ago ye alle duiti alan duwon ko e da su ko nya yogu pia alan den juru le inja miskina bas yesi inkwa hatta nse uwel tenge ngaja ba nse inkwa ka otto awel alan o na tare inna inna ana insi al alan duin yen sinni ani ji elele alan yanjwa ka alan yanjwa
1: ji bara die jar ji dimbere zande mara ine mba lon ninal ji duozi kajo ninal ji yesi ngi kurngo jo in bele si jan za ba kay nguwa min kay nguwa toran den dile irne ngasi ali yinjeske bele kin kawala ngi ngwa kwa gidal giska min wo toran den tile wo aba futo kare ne dien kwezi ile ile tongin kwazi mus dien kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa ngati ilo ne dingi singa jundi ke nga bangizi jundi la
2: anjundi ba
1: ile ki kain ba min du kain abang opuna kain wo nga yeng intengeze aske mbidi ne indai kaziba zilo nyenga linkulu indai mbulinga laiba wala yengela kammi bazatu
2: e lal sei
1: kangi idine indai mbulinga ba ne yenga skalnga ba eke maran kwa kilal dien kien bulinga gane yeng kalnga a duage ba na dokarazo ba hasi kain dogola aba idine kwa mbor wala nyanga alam ko zibi tingin ne zimbenal ja al tare al ja idine duo to tagariam biya ba maran aba elones dem boru kain na masimbenen alanga ja ba tarisi alanga jaba ya tari juru lay wala bukuroy
2: kuroy lekin do kanjalon kwel do injaro
1: lolo yani masalan zenina ye asa emberenyi alkuam borngoli kuroy ne simbe ajja ne dem bor kuroy ni nafsi dogala lila kuam borngoli berel na mustakbal kweli ini al dim boru le al jang wala lo ilena jang dogala do baka kweli bo mustakbal
2: kweli
1: ngu to kweli din sursi indalan ja alansi in ya din sursi ki lo ajirgel ba ilen kan kai kan surma ziki lon kirgelo
2: kilo zgirsen na madogi nkami ngaye ni ma ilena jonga mba ila jawl jalo al kwakawle asaba ine kwa tugutugu kawre na gis jana na nyore yo din jawl kwa hindu ko security age siya ba induo do galo marange fal kuro na mate na maye na bulo nok kin kwa din borute yege na louna ari elaye longal al din borudi tin fiyenge na tagadde tin fiyenge na toyin kwa sista ga fegelin yelle dele taga sin fago ba kidonga to
1: karazo ba ele jiki ji ko nan sabba yan kala zimaran
2: ele ko ko nan sabba sai ma dog kabara bele sai na min tara dog jalo ngal sabba fini ti
1: yelle jarne zo atto adin yelle dan bor diyo jang abon ras kay mo wala to ko ngele ba basaran den tinazin agi barrei rein tinazin agi bazuran age ka tin to dos kay mba maran ko agidal gal kelen dan surisi tirgin ko en yani kelen masalan de male ko gul aba de male jago ben jam dinyang ko tar te ni jila ezi jewire ngi tare ni jila di suru ji tare do jabo wu nga dan buru tare ko dan suru di illa ka ko mu ngeli na ma in ato sugo kulida ato in suglo ko amuren kam na sare suglo ko amuren kam aba ngazi ko bu na aratobu na koro sambal na ilele kul album rebu na tarifi jamun kam ni buna tibin jiren na aba dai dawing ki bouteni na mo buna aba gal basalan gore yengano mo buna awire do na basal ki rembe gore yingi
2: sey
1: tem na jene na demale jago ilelo gisi wanya kangis bi elan welangi ngode si kulon arinci kulelingang yani nyokya inang kang kiyang ganisi inkari kya kisense yani dole kini kang ite yana amalin fagi dengay gal kaba kang albarabalbet anna mah
2: arabalbet anna oh nama dog yani tara ingu alang kaya ingu na kasal duka eh
1: di ne dog daman inas kabe na maru faiba giro gelang walang jamba na si ilo dual zi
2: orija i bala le ene en nan wala wajanga dora dios kaimba wala muta dora dios kaimba jitti si Allah selba una den karakan marang bam mitili ne skaldi alan ding iyan ko esu kuru janne asanyar kuru ni ke annan otton sogle giya jaimba la boru de wala yani masalan zaina kor inal iri dan boru fe yel kwa dinga ki dogolan suriya ke gile balel an wala namas kergel ki lel an gal limme ki ba ille ki telefona alan di yan ko eskuro ne ke an nan giya da ba asan de suri siker
1: e di be zena sin de ma pa in kamin ki kin ay is no den to len alin alin korgeri yani hada wo an ki ndarin aka in banan ka te bil amma hele ze zaman abis zaman di juri de ne le gem na an o baka an ale du
2: la la jari
1: awas jo ni jo wo an ka in ba
2: la lai
1: na si hali an wo an darin aka yin ba ile dema pali ba amma ga na kan ne ko ni e gal jira ma tori jaral ni ko ju ju wana na zela
2: la la ile si jigal kel ma nganja wo din na jiki ke dogola bay nan ele tin le dog yani in kama ton al adir foy na dir foy ba to ba nga on ngala ke ba ki to ba nga o taga sin jur to ba ah ki sense ide jina ma abaye de njuru aja ba di kin to banga o kela do asa nyi nyi nya na jato estima na den dir was kurtu no bule no ken to banga o wari yena ko yingi la la ba jani do yim bara sal do ga nyi mo
1: aba to a jani ba sare ro bang ah wore ko agi sense ki agol ba ina lo mbal e ko le lengi singwal ah ki wuto ngal korro ngage kul e do be den nu lengi lo se maran ki ko le lang kurro kani gi sense kin wajanga na uto ngi nel ki dile e jenge ki ay sa songe nanama ko elalon hulule kitkari lalon kiki urrengale nkoro nekin koje jangale kuro nekin utongal awel ki duobu duo elengi bita garanga baba egen nanama daljin ko ga ina kawe kidobus kuro kangalanga kiro ki kwamba araka ina lomba aldiele songa irikan wala aldiele songa dukan fa baylon kiro ga sanke ko an wasi enken ka daldin ko al duobu duo ritfi alansi sare si zati nazan den jansi nyindi fa illole no kurro kanni ko nyetti zine no lombal dan wore ko asi ditini wala duobi duones kurro kenne e densi eri kenne densi mawhi ba kenne lomfini alan ene lozi sunwa futoti ne ken runyo na apay ene lomba dalin ina tariel kide ingirtin lagin maran uto sunwa gay ne lomfi asi diere gisi inni alan ji dele ka kire jang namaz dog dan sa wakel kam ne kay nganes dan berata bunka asai
3: Radio Samar ina lombal badel ngi radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosien nyetin au na belnas bago na au nas kibing an kai titines community kain belanga kitaza kidiere kaugel al yei asa joingi kaini kain un adenyare

0: Radio Samar olong kering jau ming ki juru tarrajang nan jue ngi du jang au na din olong daile fago na alan din kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulling al yayne ki yonga sikuru ki wonga inni arra nan kuduming jayle ki dora tulle
1: sense dogie barnga nyati ni koyal bago donga gani sunga kwa kidal bago na rimemba na kwa kidal bang na giskel bam nanti ni le bara amin muhammad donga gani sunga na tani jeinga e bara mubarak dogi donga anni na bara muhammad tahir dogi donga anni al e jidok jenna jago bara mustur a dogi donga anni nang asikir jeinga bara a bara abdallah dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga e nan si jeinna jundul bara usman harun dogi donga anni bara majidan dada fatma dogi donga anni aljanna jago bara malik dogi donga anni aljanna jago na bara mubarak asikir jeinga donga gi anni ne sunga jeinga bara abul gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga a majidan e majiram bayin aljang na giskel jam bara ilang donga gi anni kalandain donga di le fago bara muhammad hisen dogi donga anni bara e muhammad ahmad donga gi anni doga jenne jago bara adam adam abakar donga gi anni aljenne jago bara mahmud dogi donga anni aljenne jago bara izeddi muhammad donga gi anni aljenne jago bara e hasan asikir aljinga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hasan asikir jeinga ko kul albenna bago ki sense na di ko ke niki on kono te bunye ngen na bi nga si donga e kaniba ko nyati nin ko engi donga kan niki sense ko ki tel ki on kono ko na ala ko ba nyatin e radio samar ko donga e kaniya na na do ko lalan kan ki majiran dara hadiyan na do si daim ber te bun ka go ala si kan na kirsinga ki se e longo sunga ki niki nga si di le kura na kirsingo dogolang mugar na tan kirsingo na udongang nyati ni gwen kirsingo na namagal gwele lang kangi na mugar na ta itirik abongong kwa ang kirsingo na uongong kwa ang alsi uongong kwa diya geneski ang abongong kwa ziki kwa ang gari ni ang kawe na kwa jitia semba marang inday ngorengi na inkami nga abasi esijue alam batu sike samar lejela na daily juma kwa kain kisense mungkin sindengi ang kwe si ki duo keringi ang kwe gari ni vi pa in u abongong kwa si
2: kilma songa
1: iriula wala kilma nga za uwe jagiti wala wala as gegiti ba hatta bu ma de ani kene ga ba de ngabon ko ena fi ba an was abon ker o ne ene yitikila aldi fa kin udo nga na mo gola ngi sitiri jaro ene na mo de ngin kirsingo halin udo e mo garanta jinyi an ko se al siki duo kerin jaw in utulele wala dok ilonga lan kundi
2: to dok tulle ay ba na makki sense ingis amin alan kundia kang ene le se emi gi asa dinyi an ko esi ki duo kering e an ko e gare nanja gi ele duong e an ko esi ba songa futo jagila

0: sel ji inna jaw diide si masa ondul ba hatta nan ki jingi erey na sin jwa in juri jiki ala bundul ba maranga ba jing toppe dan si jini wal ke taras jundul in si mungkin na jingi ti ba wala ji jaw ngunas ken utonga si ji test testen jaw ane gal dayin julingin erey na mas dok den day jela na sin jwa jiru asa inna julin tina ila duong alang koy wala dok ji duong alang koy azwa ba ji ba sin jwa alam machakila jaba bas den ane kaire njana mas sin jwa inna
1: jana inna jamal bang alke
0: in aba in ane si jingi di jalum kasi ayle kel maso so taras geriti na ma hawile nja di iyan ko si bedil alan sin kile duong iyan ko gare nja na ma ji dora jawi na man dog di iyan ko ya alin kami alon was iyan ko ker wala nyes ke eldi na ma kale na ma dog ardi ke na di alan ko fi ne ji si mes indelba bedil asa enjal di o iske na kasi to le si ba ajundine inna nja na ma korongi na mara injwa in Allah ko ina ma in resina pe ba kala onus en ko yake o na ke eldi na ya lonza
1: as berin ba ga ko dia ke ne shawren ko ba
0: a kaminga ba
1: na mani je na zge ha ko dia ya ne al asa ka alun ko dia ke mun ginne ne ye je ne ira ton dilon hon ne ya alun ko yin wasu so go dinga ne wori yang ne ina ton jam ba
0: ai
1: ha ta liya na
0: so ko ko yo
1: modu savi jidden
0: badil ma nga san ding en ko se jwal ke tombang na maskin jaru nga se pal jemi do en ko ko en so la do zorte ba do en ko erin si inna nga fi ba do en ko to le inna nga fi be na fi bana o wol asa marang allan ko on ke eldi le eral ke tomba nar bo shirin sabang kasa jwa haram lay la haram ay ba ba jenna do ja ding en ko se na sin jwa de o iskay na ke ke to le ya ne ba badira lan ji yesus jawmine ke allan ko ker gel di wala naski ker gare nan ja hawala nya naski en koronga dora ja in namas kale fingiti kaba ina min ya jirsingon den nyuki jirsingon nyuki namas ka ngamin ji min degile allan ko sesa ji yoba ji jua san jiki sense ke kel ma joyle na jua san ke timme mbana na lomba jua san ker jo aw na gaida ba yene in kamin yaani zai tengenga tengenga ba jiki tengenga ki na mai longa doin iyan ko e ton budum koronga la ke ba na mungkin nan ka ari ana gisutu less emba na denungi le tulle maranka al inguel kan jay ngalel kain alan yom ka wasbun dio wala sharin dio zai afrit bi no sharin dio maraten ba wala sharin dio marra na bon di tinin tarangan na sikendo gola bayndok diam pai barinas diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doing iyan ko ji so ka aw kille wala inshar le anyanga ka bele dik le kan es kan matti waudi ne bele nga diam ka orundi no squa so do korrongindel mungi ne sin orundi ka se bele ko anas tulle ema namashkula kan na tagas wa ba namatin ba ka otto urkani ele yomal inna nan kawinya sa bele filanjwa kasi si malai kariba yang
1: ya nambon diin diin jansi
0: aywa san tenge nga balan kion koronga songa ibanu sur fajire ngi wala duoto de sabba korongi koronga lo nama ko ede namas jumel ya nama fajire ngi
1: nama
0: anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ki ken koronga skela pal jarang ay sa yisifia ele sinama perraba na haddu
1: namas bum na bonde
0: ele ide jial janes kala tenge nga si yowliti kala uto nga jelo di Allah koy fi na gisu jamma la sge bona fingiti nay kuy jumel ne ele kay ne ma sitane ne squasi tas le kariti ne simbe jegi asi Allah ko pelan so nga jamma le min kidi na di ne na fi ba ide ele jon dal bongo di Allah koy sinu sin jwa al ilon jiro galan inan jaw indi gisa jijaw kasina jamma la sai asi juldungo indala aba kala tenga ba kisenso orekwa aba duobi duo kede nyanko etenge nga kae binno aba korronga ke an kawi duono source wat ignen tarata nan duonko intemene anan duonko intemene nas duwa
1: ay lon ninan muaje kon gode ke ne muaje sikeli kai ay wa am dele haribe ngindene nga na ku yoba san kienje nga cheka ay zenina jejo aba to amin long na jainga e jimugi ne njo duaro kaman duolin dendule bare nga me abad uzbu kullu kullin inden dio di source check jawna jelu
0: e aywa
1: ki koronga
0: kaage
1: ne yegen koronga kaage e di enje manin worige na koronga singe bol do diem bele.

0: lakin maran tool mana bang na duo bi duo e koronzi lo na men bereng na men indu zi jan inna men indu zi jan na bonu surnga zi bolun sare ker dok na men na ilang irrimo
1: aywa
0: ya dok ker dok na men na ina khalas ila defteral tokenga na
1: men na ona is na onga na os na men lot pa gona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin ku su jara na jana haddui ya na men jotoy walan ja na men jara non dan jar fe no men yet jinnya
0: au ja inna men yena kurun hasi in eri aldan ore dele ani inde ne gi golal ore in lolen kuro maran den juro ay nin long
1: bas ba in tengen anjay
0: eri sikagil alan den halen ga alan ore e kisense ore na abon wajanage nungu ngadu wajanage kangi ye wajela bal duemba on kharan za bata lagen lekin wajadio ke
1: egadio
0: wajadio enal ke nama dok yani sunga ngiren e shakhsiyan woringi dinna kwa koto ngalan si surnga si wajen kawe
1: e ni mere sai
0: illolen gi mushkila bu bugi jaw di mu on kwesi na ayo eri maran se basse
1: se bagwa
0: se basse anilon duonde ngwende menal abon kaminga do basse
1: se
0: si bagwa idinna abasse abasse se ababa koronzi ki kazin tesba
1: asin baba asin dile na inkame ya dinia turu do alba ke bele kirel maran aman jaynes kilma jabun no sukut le yan kale jay ke sense inkame ya insani kweden duru wala den kilma uton asar rim maran allo ke abadele pawo taga jando asake bade
0: hakan kal
1: munasibi
0: pawo na hadu
1: yani ke sense yani abaji duodin ton se jwelingi in namaduin ne sene yani aba illo na skin koronga jana din iyan kun sabo koronga jolwengi no yota san jawli kuifu tanyum ka in kami aba illo na joan bere kalmat tinjua na joteng alba jua tabuto kaya na mojana rut tinjua marang ini sami balong tabuto kaya wali tul na tabuto kaya dok ina lomba al koro jam la ba jona in derem bas na mai jai ngana mai jua
0: balang
1: gal dua jaba na
0: koro dang bana magalen ngwa gal ilesi gal kang gwa ni ngwa ilesi alba gaga duin wadi ngi do ne nan kama mungi ne nyoko
1: school jum
0: na ma fi ngi ne ngwa yegel kala la la nsi jor bubu ya jaba
1: au bubu
0: ya ba na ke la juri na mbuku
1: ya sokas je ina we njo ji soka jungel ki yenge na jersi
0: ya
1: ko mungi nan do te wile
0: ya ala ki ya bara hadia ki mo hawala te zel ki kami ki senze ka ji be zi long amin long na kwa lolo huwa ba amin long na kwa ki kilma ko ile nan kawal na duwo ko nan den jenke na wori duidi Aribi insanu ko serial to nga keba
1: akeba ke sense
0: Aribi serial ke lakin ka in alun kwasa erbetina jundi erbesi kwazi songa kellel erbesi kwazi songa kellel ina na do waring al beleke ana kwa iyan kwantasle a ilelo al jinjo mungkin nin duong yang ko sa jegilen din a ki juru ati lombinden sabaka ngi lombe
1: ko
0: lomvi kang dok sungari sungo iloleng nen kwa hata bay mo siru kwa no tong real tulay aba duong ezi degila hata din duong bay mine enjoy ina lilong and doing kanga ma ti jiba jaba
1: ela ba katie na jana dok bay longa julle ne julo
0: ina jaba indala fa ina iloleng hata musharang imbwa ore kwa in wuda ile to lale ba kiel dulding kwa kan hata lomvi akwel
1: kisense bele sei
0: lon fi doga kwelba ba arina ma elon neskin singan surule do gisko je yafin hatta daim ba lon fi doga kwelba anti kibelo andel karkan andere yani ko alan
1: karkan ni sanga karkan o yani alan yani tengen ke indugal dain mawlo ya alan kikela se akoba namadok dele janne benke nakan tongale namadgal yesu kwenye doga lande hikma ini na kike anko
0: ki sense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingrisin warre kwa na alkan na coming kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilom balan nande tini lokundi doga lage bay malage guta lage na jaw jira jannes di surle ridik janna jaw namado rike ina dan warelen alkan na kan numadok erige mugara na masalan hatta surunga ndeng yeren kisense numadok lolen alang sunga kain balaka utanga dokkenage lakin marang lomfiden dombere lolen kwa yani ki kain suru nga kineza kang duwa ke bala ngwa indonga na masuri in gorose ina makake nuwa samba kala welba aran na falo fo ki kul suru si muhtaja kang donga in gorobas den tarike na suru bas den tarike na tarangana konga ayeri aldin suru ke bas den tarike kazali ki al kang ne dal dire kang na utonga kai na kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajuwa nan ja minna ala jaba zinina juwarin da wajimi ba asan kerringel na dangerin ilalian dok sunwa ki sabur kinderin fa kisense area ke ba jains so iti
1: jain iti na ji otos jalumba atong ajuro jaungiti la ajaungiti ba dai mululo
0: e filan yani ka iti amin dok ki jaingin den dora amin masalan yani jain ho iti yani du e senjen ki tudi abaji jain si abaji yani du jaungi kisense wangi simin e senje maran aba janna jain si futton ko enje na ka to ina abana sare na abana utonga si yani ki kilman si den shafaga jaw kisense ilabaye ye bay dar lele sun dar joke ni kulmana ji jaw na gina wari na sabur wari na e kilom vindok
1: asri simba
0: kilom yani jika lomfing is ji jwaran ji kikin kuroja na lomfing ila yani duo kisense bar hadiya mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lomfi jangi na so lomfi ziki barkawa atari ni ona ayinga na tonki ave a waza lomfi ziki barkawa lol ko aribe eri bako na ngi den sur yani ilo ni aye ina fiana ina loba lomfi den jangi ina si sinyi kadon sabanga rendo bengalun alkini uto age tiri donne kin si gundia ano ke gindeni
1: wala la se dimbere se songa udina yani jidu awa kinja ngale aljaina ko to aljabu ngalanja na dimolo se ajingo badengi wala na asjerenga ba wala kidin joro jana ina lombal ane joingi molo le forsa joingi lan ini mungkin nang songa do jawnge la ko to sali lungi santa bunjio na ere jani mungkin nan do jofungo na ile na masonga takatini zeni na labara kwa ba duwa duwa long tenge nga kela dai molo ba musa si ini zaman aldo gin kwa yani duwa barang ile kilmala nga sekia ba widi na dimbara duwa dimbara ela denge la selfie al molo ini yekeken kurwa la ibanas el kangi na dai molo ile bele se fakiran piano mankela tenge ngaleja alna manye na dagdin ku yalan keke yani ji jawngini na din sur se karin jawi ka ngena dai molo imbele se illa zakiran pia la na nas long dagdin ku se aba imbele se tenge as aba yani ile aba arifi den juru le inala nga jaba ele duo si alkana ni wala kurin tarafina ele dorale pago au ne imbele si songwa takatini ren kidele juru ka udin na dai molo kinga si ayu erin kerin tengel koronga kinel kene del dire ke ni den nyet resungo dombore nga war kwale na mang ayu duo bi duo slong nyane dombore nyet le rimenga binu alan duo barang erile kinma ay jailba
0: marang in uzia si jiha si hali an den ti lal kan na kulu ko nya ti ngo ngal del dile kan in uwa sa al kulu ay duit
1: in uye ke sense akirel ba dobi doba ke yani mungkin nan jiza ta dora gilong na ma dori ki si je gil na juri jamal de ke ya ma sha ala in jo ma sha la ni den juri jamal kidin kilman di wona ma nyam nyaret ni na san ka anas anga era do ba korro ngena duit na ma del di as so ngang songwang ere dulding kwa inkinina ari bas ela jamaili al dembaraleke mungkin nan den barangile jamaili mara den kilma baila diselo
0: yele indo
1: ki jalun sa zenin al kayang abonga boru inkaminga ari ajja asonga ajja anasimwa ba nama kilma pis ami
0: albahar
1: diol ba pis ami na nasimwa la ina ja na kilma fisa ame ba
0: yani zeni
1: na ki kilma gina ke ba
0: aban nunjiro na maja na masani ndio jabi ko gergalan kam na ki bismi na ki lombisis ki bismi ngi na kam na ya nungi ya ki kanjiro ma to anin ami do
1: faida annan kert kele ling izi la do ta pisa kame ba
0: din na ya khalas min deng dio den dio den shawen den kilman shawen zikwa
1: in nun se taga pesara nga mamba aliti
0: gina vilan zini jeje gina min dio ke fa in rena hale vikira ka welen yuwa kilman den gana dio a juki jurnyo ala gaskim
1: e lala sei
0: kangi idine ji kilmadin dio ke nalon venes londin kilmazi dio ne din kilman den gondoron din noge fajia ba joya joto wa sen kilma si rasan janes a enjoy in real so ay kadu in iti nga sen yezi gi barkaming ki sense tol man ji jan dinele man jan ko jen jan
1: nan ko je jale jen wala do
0: yani
1: an juroba na man duwo jan maskin seneng asi working ayen asi duwa kele lile jage na man joya yare atini marado kinin si juru le aba nan duin pikira si eri itile ana maradele na jenga al eleson abdal
0: ka fila ko ga indo yani mungi nanin al al duwo kene yegi ken utonga e ken izi fine ke ki duwo balas ke imba ki duwo juras ke imba faki ala fikira warre minan ka mushi warre yani baru ko barun ko anya minan ka aji duwo den surisi lo irele bana yani kwalen karaja ne kengi lazi vianzi ye den surisi ta bunje
1: na ikame elal ululi
0: ululi mush ulul jundi mungi na gizi ngilal al kwasi jare mungi ne sin uta musu ma gizi ngil
1: elal
0: marang zeninal midil kan abon kami ka ba angina kan abon midil gila bay kil musu ngazi mi alin kami yal bak alba alba asa ululadi na kamal na
1: kamal na duidi
0: na kamal na duidi fa ki sense amin ilalan duo janga na jundi ba jundi na urukal dial jini mo ki ngene si jaw al duel ki lom fin dora man ne lom bal ki del din ja ngota ha ke ni ne
1: la
0: na ki lom fin jaw elasi ki sense ki dan wore na magal o resabi na akoyel bayani ki duo kerin na ja kil ma si mo indel
1: ni se dimbele
0: orre orre sabi sabi hatta din lo no ko ede ga ya ni ki al mehim na duo insani la jana na je ja ki adu aban songa ka muni zeni na jeyo aba hasi ka ngi ne ki aldimbar idina na na dembam silom vitabura tawa kan sia kaldi mumkin ngi jizi lom visare ilele iri
1: ilele songa iri ja
0: gesi aba zigi kelman dio dimbar zidu ajele ne kelma gizi mo ga sadden lom visare jizi ngi ilele songa
1: ilele songa pelega
0: maran alz dimbar ke nungi lay belelay dalilay almim ayeri mumkin duwa zene sin jeyo aba ka aldin ina nga mara lombi le duosi basin kwa min din woji le min din belel min kin jawe ngalin
1: na dok dikke nan lumfin jarri mungkin na sel lumfi el duosi in stakdem en fia ala njagil jidin kilma ay ni londeng ere aba jidin kilma le duongara tulenga mungkin alla nan jisi ele le songa eri jagi na dele songa eri jeng kangi la anna ji aba jarri nga sabakela wala kilman den ani nga sabakela yani min nin kari njegil day mawlo yani kwasi jarri nga ini mungkin nan jarri appa ini aba dele na jenjenga le ana mis ele le foyri kin namo songa takati ni san ju duo eri si jarri nga na le dimbara ngere bele jite yemi
0: ma muskele le do galji alji ajo aba e aba zidin jeri nga sai jeri ngi tulle ke nga zini na ji ajo mi basi e lombi bas long dimbara ngere ngi kas are yang marang ki kang in kalung zini na al duem bere nga sai al al in pile ang marang amin fal uro kwalim bile ke nga la kulwe ba maral lombi logi la wala lo
1: logi
0: a imbele namuki gola son kokuli nan kalnga duwanin ki den baralote ki ngaba sore ni egel wala luwa wala kele samba
1: ala ba kamara ji duo ker kele ji selaw
0: ma hegel indigine korngi yela in lolen namuki do kwel a jurunga alan ilozi sunwa te ka kisensi ami ji din ni lom fileja din kilmane din jan kullum fisi yani a kin jan ngaban tulija lom finden tubun sare den tubun nasin jan tulali maran abas geyin a na juela lan kikira janga to ya kwa jang nes jinga lan jami indone kasi aluba indone kasi kela ambala mbakira irsingo tur umra gele duo banke na doiti jino zeine la bam le jere jino zein ba in u kisen se hasil zineki
1: ke ga ke dan wora le ke ne jail le
0: king ne jail hata din kwa gele gal boru ke mu kinen din duo ke nes lon fiesi de reile stak di men biana tari jamal fi na min kuyo kan abatan bani zakkan aladdi
1: yele se jonde duori gamma nama ani jayani masala ba re dingi na dimbara se jani nas alla foli no kuyo songa na songa ta na jilla re digle jaldo ba ingere musi nyame kama do re suwe la la ka wala ka
0: jawni jawni na jawni ne jazan ba baraka re ile la ba baraka
1: baraka le duori
0: duole ngi idine suru si lomfi min warna le mfia
1: ay ay jen ne ele go si jayo ka ta ngal wala en sika yo ay sa ele karra ele la karra le yujo ka ta ngal se tar ngam wayang na jine ma ele re si ta tagalolo asin jaba namas buldunga abas gal buldunga re la duo digin songo kire asa ji otto in si jaba maran kan jorunga doga felintia be
0: le ni ngel no ba jangi digen ne
1: ngel ngel namas juldunga ya no mestarra e no ngwa ndu se reita sang odo ga bunga nang odo ka ayo
0: ngel ka be singa me na jangi ne jawli ni odo filan o mungkin ila dua ala vigina ngi gen ko o se ne sing reita doga ke ba
1: namas gal
0: vi do on jundi ba
1: e gal namas molo gal namas ki dora ker
0: namas ki dora ke ba
1: marandok in usi da njoru le ina karti bay ki yaman ki in real aw alang aw no onde la du eleling amma badar elele son korngende ah inde kan mesene mo rekwa
0: hada de basalang ki modi le le do ko zonwa do inan ga mungkin nan ji basala jurgon ki basala songwa kiren songa ingine el du sholatan basala shwa amin je yilana el du deng derri deng dem buleleng ki la basala ndala rimo
1: ingel ba janer ele bulisi giden war
0: ne den war janen jamin injal ka atengal ka wela fa innu ya jama awni sin kalun wore wa baraka lomvin baraka dileke di shaksiyele
1: les
0: lomvi jizi bari
1: dingina
0: e aldin dioge ele ye lomvi a yeragin kwa yasilon kendo gola sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
1: den
0: diong enni ana ko wani surnga si e ko jeja kaw no surnga si bo daran du kelel no surnga si uto nga sunga inan kaw kina yeni ki dien kirsingo to ki sense una e ki uto nga len kuro a aba gangi bara hadiana smitil kaldo zeina ki ngwa fatan e kayan asi mitil sunga sali kang ines ke yang azim midil ne kien jainga ki kang in ker ker ke total duo vata alji eria ya anaje ile hi gisi kurugi ini
1: e
0: nengis jumel nengis embera ngai se jua gelo korang alji kien
1: anja alji ke ja
0: alang karo ko ne ki duin dora hawile nga alang karo inang iru o ya kaman e ile real ji ja ne kien irijo ye gisi algi zuma yengis
1: be yengis is nyenti ala yere le son eri ya
0: ujang yani ines benen bagi algi kembe na gele kuljani lore ye engis benangi kem mofta yani bu ala harin kem mofta ato abe le reina jayo bazin benen egel min den bida den den jusunzi ay si junga na lia den dawinzi ines benen baye ji ayani ki dora yele ides benen ba ji masalan kin kanzi al juzeni ninin jingiti yi tafasile na benem
1: lara
0: ilolen kin mo ko yele san kin kwasi midirin galle yisi kil masa sun si mo indirin alji irigyo al den bara irin ya ilezi insilon al den irin joy kan wo filan den irin joy din na den bara ila irin ya yisi nyinti si
1: e gan nyinti
0: kuro enni na sin benen jasi en lan long na ken song ko aska bol den ga yere aska ba nyinti si na sin benen egal kan gi jisi kurani na din song ko jo ayere angin kurani angi irigyo maran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan worren kwa kakaw dim barasi
1: ki kan dan yuru le enkorti ele duwa ba ere nyanga ba de suri ne ere jawrti ne injuru le ne korti ba duwa ba ere nyanga yani den ariela ba tullele pago alan dan borusi ere ja nan nin dan orresi ere ja maran ki ben kamin indu ko to in asai ayeke ere du tel ba den sursi ma ele ne kinga
0: skeru du ya midin zin gele
1: eh
0: atto ajin ilon dimbara su kuro janen e iri nyaan aris bulong songon bulong ne nyaangal dan burdi o kore nan gene ingwalan ona kila porren euran kala singansi nang na zilanga nan nungamwa jike mushar ga saban walas bumba
1: kainsi
0: amushar yella iloleng
1: lana ne orre dungoy nan orran kwasi gene iri jegi
0: kwasi ne iri jegi kiti ne iri jegi
1: kasi
0: kasi ne iri jegi ko kila haddi intile insikai ne jial iri jio dimbara zin ambasin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara zatu longi irajio ila duo ke rabo di woren duo ay bana ma jenna ma yesi
1: nama yesi tenga jani wal dem mutabo man ma jiru duo
0: nama jiru du jang fa in kamnga longa dingan al abo in kamnga duo ren surzi ki bodi ni ne ma fini din jebiti in baye ne zan
1: ko
0: sunwa ga nes ka alun den wore le ke ne iri kenge
1: mara nama sore si endo
0: dien gitin nama sore ngazi duo ker si en zenya je jo amana mufta ile duo ker garib asi je janu ba sare ba sin ko kai salum aslan jiki jam
1: la la se zeni ne ngam dinga ba daro am aba nino am daro ala ngaya me ba na zai masalan yani al abon aboru inkam ngayani aman nija na asa jurnyo albas jalon jas to albay asi na mangal illona asay bano jurnyo na diwi jato albas kembarayam yani ji aba din diw diw inama ding oreng wala ding garib asay yesi julni anani luyi ne songage anana luyi al koyli ngelangami taganya tayngami ba marang asa aba in jaldonas de suri wingola kenki wo aba en kwal bo ke aba isra bandi
0: le zon aba bo
1: ke aba isra
0: fa ki sense ore wa bezilong as songo kirsingo na ki utonga songa te tingi al gidi en kirsingo fa intile madini bara hadia zere tine ni idina yeso songa medic na elaba na toal eladok songa ru songa ka fana ma wallangi dinani na din nazara orelin na gijuwala tanya zigitolan kurwa yani na sokoto bugan ay longalan ay ka hata kain forrenga atingilon ki udon tulenga ka jil inel undul tulelan je wonin gidije ijabo
1: e lala tarasi barabat asayne tinin nan jamal yani na kibara na bara fottai na warra kwa karo songa gidonga anni na kisense kuin unga sengal kawai san binga suwa ingis aming asalloto in kirsingona kaya utotok na imbele se kayen sawa ga kul kaminga na duno por dungo imbele se waslong in sika la waka ngamin yani oton sokki elen kirsingo an nan duo jualan ereja kibara gara na ngasa jaba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumbona ere to levi yidiye se ide kurwa jeba wala dendi tininga jundi baba jelune ilonga janyi kwel dingar tum nyima nga jirso nas king kola ferata ja ya king abay lono ron jap kya jiro dingar tum nyima jirso nas king kola nyima nga jirgo alan kiki ela rose bab ka ngene ska ela bele si emi la anna bo korso nga gen ko awne isbang na duoto irtingo la duoto bara 70 na mataga arabab insi ka ngis emi dingbara si partel ala yundi ba ela dorale ha wilen jana jutumo dingbara si ela lole na erije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi erik kutumo awlengan dok na mai skain dogolan sabagis irsin dok dobi do na skoye ke na ruñ dok o na kila doro ruñu san kain tenge ya sekelni na dok alan kelage alan borun sigilage na san uhunga sen a jersing na bado din koye ke na belen sen resin fuga zoba anne kwan dioy annan fali la anna in kamyo un sesi asan ko itile no ulile na orundio kel jam king ise ona dinjo rude ja aba din ko songare sin kwaso songa jilel hi pogas kawa na doga kirsimba filenin ko kwaso songa jilel ela zakai na ringin ko itia rising kwaso malumata tulenga undul wa bardu mungkin na melagi awle songa ge sajanga ka indolan sabayane ka aluno dogola suki kanas ullaka ki kanna kundi baran dolo kunyungul elale songa ba le bana doga ba skoronga ke ga pala wudi ne imbere itting dan orrele kal adu ta chwish fi maran kwa ba la ka ortaba yani in le songa ba le ba kain doga le se ona itim fursa kanni ne yendo kersinga anan ji ngone kiun badil abaya bele ingona ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ken kormi jani nama sunjual o nalya aba dengin jago namai awi ya ounedlia as alamba juro le asaimana oyingi karo dile apa ang mara utonga kula salamba uri naka insani kwa yang ouna deyang arra arang namai lia awi kentenge kinle kandoko la su songa gasren kwa una wazitia ke gafale na isle dok kayang abonga ke kayang amonga abo duo kenga kedeng iyang kwe na tines kayin barang kien dien tong dio ba una kien korongas do ba witi inin dok ersingo gundina annang tinin denu si yani teletin dagi ke kelasi bon kidi ammo kidi abo kien korondo bawi niski tulimba ola no source a hemba no unas gabala bay kain amonga kanas bay ba kien kuonang ere abo koronja unas gafala jua gafala siji elenge zamimba ji yesi keli jau elen siji maji yesi bagi jau nang yesi yane abo ding yangu ya ke gafala kwa ina lomba ai le ye jisi keli fi alala insija ela alang kwa jisi ela songa kwa nes gafala kwa na jiro amo abo ding dun ke gafala kwa ina jaba ai dun du amangi ai susonga iko ena mangi anifi nas gavala belen ko to dengir bata santa won lala tum nyoy ngoro yoro ele diele insi jalon okit albagi no surusin nan kilmanti yin na surusin nan kin dola to le burnyo kin na makoy un sen ha gena waisan ago wala kun go sen gena anni onu lo to putta nin ko embirsin wona ouna yani daim ba mal kabu alan ele yasan ki amonga kilmangale arina kalikariya to ga kawya kaya neska insemi la anna na ki kaya amonga lutonga le songwa le kirsing boru annanguo nga si ina juwa sa nunjani bantuga jiren ak ane ay kaljena nunjabong ha kese ense ele siki inka mingal bagi maranki amonga si na kelma kirsel na jato amonga lan jena jam horin tabung kier annangira ifi ana jama gira ifi alan jena kier na bele risungo bakiting marang hawilen kana minka intongale kain dogola si seja adabikani annan kwanta bunyanga alan bele si terrorizing alan arina kalikaliya kilmaske ba sande bele sa julubba indok namata katini ya sangi orrendio kay na hawilen kana dayan orresi kutumo na kayan amonga juringa nyimanga birso kabinga si kali kurogi anni asibiro kuru imbay na kwa kirngal irke nga kembor ngosu kutumun na kayan abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dai mbor kutumo asai ke borai na bara sedo se asami na tawas aldela otto tinye meling ini esan kuy sen ago wala esan kuy wesin undi na ba ikke na ka korongwa ke gafalai na kungi gis baso karo deldin kuy karo se dire iwiti ne biro se doile biwiti duwa ke bal bara le so mo allemi wala duwa ke bal ki jiwin keringi do bi do no koro den iyang teri do su ni ba basle iwi anu mo sur ki wi nas fo na roga fugo ka na ma dai mboru tumi na tabun ye asai ki bara na bara fotai
0: bara fotai bara hadiya oto na jago ini na donga gi kanni songa na mon kel jam ko do gal banga na gis kel bamingi na ko gi tarim men kawe na ko gi dal ferra kawe donga gi kanni songa abasilom belenga si asa hadiya age kana bela sambalang wa na tetebe kingan kang na maskai titulele asai

0: bay la barga
1: e kay
0: na ay bendel bar
1: dom ko wona jika kire jowa
0: e ga kire na kin sawara za kayde babat ay bendeli
1: ka kire kan
0: ban na ki wudo anas burri
1: badba
0: dola ay kam ya bar
1: dola dom bene jiman ka kire jundi
0: e ga kire undi bat
1: la tarasi
0: e na etelo batule na kenas kayde dan barname goren darale etelo no dang aldi kan na kwel alans doka dang juron den dom borele ma indi nga zaki kine dang aldi da kariba no mo wela langi binga se trigi doradik ani nas doradik undi ine na kwaso donga bani a jawo wo dolpa na wo
1: e ki boray na boro fotay me jiran bayin osogis kaw na kerek junin asan kit kela alang den aldi ka na kayi si nyedin donga kan dal dindio alkayin alang kiloko li na rogdiro kabi ngay ngidin na ki nyedin suring kang alang tulenga si barangan dios kango na kian tulenga kamano kusang kundi
0: tulay yago a wo tibo dok nasko asi donga tirigwa
2: e bara ka kilma sunga si moya to ang kidan goren darla kainga naskay ang aldinga tuy kawi dom dan dom goren kay ang aldinga nakawa lang orre kwa yani kilo tulen karige alang kay ang utan tulle kel kamya asang al tabung kwa si kogo
0: tulay na ilole namadok ine dang aldike namakwel alang illa aldial lider laska namakwel asang ke tabung kwa kago na namaska giren a le anama gal gis duri den al depia ine lama den giren jale skun a giren jale may beleng yesi kole alang akamia na dok ki koro alang aska singyabo alamba ki utu kutol den tabu keng tarnga na keng a kunyanga giung alamba kamingia nabi den erito dok ang bundiba lesaren na abas den eri it tiriksay lesaren alamba ki utu bui nabi yesi a bamlang ikien ki ken kondang niyo na ken ne kien kaola kien tarngale na kien na den dorol ja dien donga na den dorol dik dien donga na gi nama yesi ki kajala jam ye nama lumping ye nama lumping jurong subui ilain un naka kilul nin o ke mosirin dora na mosirin surun irisi nyet aldo lea mosirin surun dora nin o lea nama ke mosirin surun dora o ke mosirin surun dora nin o naka nama dogola bikira nyetin nin aldo nyet kwa namang karabasi na nin masiringang lompi nga nyeting puldung areng. Ka lompi ang nas kuring endel, nas kuring si endel, na kewa alang diele kayini, na alang tirimi. Tong itle ala jidele ja, walaga jingi, na la, walaga julis, na aba kewa si jekida. Ka alamba ela, na ki deng dora, naski den dora ando naka alamba ela naski den dora ando nalia jur alang akeba nalia jur alang akeba alang diele ela alang gibingasi gitibia abaka muzirin susi aldo na in sok diele longalang longalang sogi ne yi alang yesi jundi nalumping kelmang simin sogi ka din kidin divien tawranga nyet nanning dora deng jang ba naman sing duldiagini ki sok sabe gi alangba busa kasinga jam alangba busa kasinga jam ling sok awol kumole alang termasi din tong karajawi na duobe duo na busa kit ami ala kitir makawe min sok awol kole nama ning sok sabe pawo ila duo si alamba israelengang orengale pellet korul emaze dang aldi naska na namagal kwel a kangal jam kwala ngine tiri karin nas dog dang tambulen dak dikal kam dang banga gorengale ya namagal kinga nagal deng aldi si kelse kam

0: tane do kai nga dan barna me guran darale illore nama kwel alangis dodi gis de ngal debia
1: e ki bora kai singa wodolba e ngal di nama sadi swatarasi iding nalong pi kengi si alisi begi kawe agundi ba de loisir dia ba na kwel alang ken kuljasi rang al kainas illa ful kwan surule nin kigi ine lompi namas innelang kwa muzanziki den run al jazike alang bona ba alangi ke biyonga singang undine dimburo ide na mayena den domongile ini al jasi nas inkwa alang kiol na kolengang kwa kule na kaye na maning illa sokpago kolingi ngalien kwela alandele talashikal na namayene nelang kawe na dok lumpine na madok jasingaja ila ninozi pellet ki koro alang siya baba alamba bui ki ane nabam na na denjamle dokalang karaba puye ki puyang abam ngayin idi nga sali ya ngasi matindiyo ajaba idi ne nino nke udo ene luina ki lumpi tenni silong ye ngalalbas dien kuri inelang kwa ki lumpi indali yemba inelang ke na dosi nkwa alkwa diya ki nkwa nye ding orren diyo arala ke balkwa diyan kien bama butege kwa kine itage alang si kanyunya au ki alang ninka gul kuwente men na dien dolin kwe tok walagal dien dien kwe tok ila asa ayetok onga ilali nama ilasi inelang kal na ye namas dok nkwa dok lumpi yal nkwa ilasi alang dok talaj baba ilasok ela na alang inelang bam na kien ke wasingang asang tobangale buli na orren burgongale buli lumpi ye al inelang beleng ye al undul al kilul undul na abe el albatiwi lo tonga kit asaidele kewan kulie ye nama ela ide nama dembi sajebi mezirin surungidi kila kwa alden belezi bagi akawi ba ye ngasi nama lo lejawi alipia nakit alesi bagi kawingi nama skaya inelang kila nama nankawi marra nama dok inkwa ila nino si alang kibus kasibam kibus ingranya alam mamba na dientong kientong ale alan terma karaba widok ngai idi na terma yenge kila sa bus ki ngaranya kawe na kingi ki na tu ranya kila sa alan karaba wi asa itin karaba fuili kila sa ala ko balompi al kinse ko al fatira ge inelang nama inelang kawe na masdog en kwa na marang nino la sal bam ingala nga bamba al ki ken karaba nyet bam tarngasi na ken karaba kila diong na mankunyanta si kila si alan abamba namara illa sikisi alan taras bam na albam abas dik sai alan kilul bam nas bagin nan sukwa na abas dik sai ngain abam madio pis en ana sai mara abas sai ne dion temen le bedo illa si alba ba namadonga jiden dorol na ali nela njaw kien kawla star ngale kin ngaini idi nabi dora kwa bang alan ka el nas ando inelang ya dien dora lompi na masen nelong inelang ye namay nelang kawe asaba dien kuri musa kwa namay nelang kawe namay kwa na in alang tirimi na ninjasi alang ayeng dio aba aye ela ila dualin dio na kila sogale alang lomping kilmang simingin den tari namba nas bure nas osobo ngaini iding na ila jasi asang kal ngayeng alkein na lompi yang ase tulenga ninsi pia asang ayyalwa ila namay nelang kawe namas dogin kwa marang ngaini na lompi na kwa al dinga kei alanga kalba iding na ze lompi yalgi pia ye tiwin silon kel male no kwa na abadu oke dien diona duin jazenzi puldung nyanga na kila karabasi pia saka auringi na bus ila digami arranyai wala gal tirmanga si uringa ngi nilam pia ila duwa se pellet dien orre di al pellet barana karras bare ngain idi na ila duo lompien ke belenga uringi na ila ye na si nyanga si gienga kerenga ila inelang nama inelam pia na inkwa bi lial insi nin taras ba ne kien udonga inelan taras ba inelan lompi al undul alang nyanga sirang na lia illa kien dien dual illa alan dual illa al lompi den kilmang simingin duali ne kikie ayebi aye dele sobobaw nas lompi si o sobaw algis biyonga si taras bi
0: tolle meram ben nas dok al dien taras ja dayang al dien al dien kirsimo juron den domborele ine kanga jam kwa na makwela ndogi tirikare na dan domborele da dikel kam le na makainga nagal kanjingo ala keri

0: tan do kenga dan bernami goranda rale ilole nama do kwela landa yuke leke dan yuke nama belen in aldi duon kagis paliti al duo kaikin in aldi lekin ayangale
1: bara di jingo tole a azangalen kalung in aldi le duo kagis paliti in aldi le au in duo long pele kai in aldi ngis paliti al duo ye lombin ding dei bay ne kuruas keba ngis paliti in duo alangye lombing ke uton kulti asosfia na lonsi enuye kuruwa sakeba eyi eriba lompena fi e nangi parli lompingi ke kirim parli e duongi den de yimbal do kuruwa sakeba
0: e lola nama do kwela langi trik ingo nas trik anya tawan ine lompia ken ayangale inkwa yesi kole alanga jamba na dok ki koro asanga basingi ba in aya tiselei alang baki utu kuye den tabung na ken tarngana ken kunyana na kilasalang kamingel e lole nama do kwesang in aya le tiri jirsingo in aya ine kages paliti
1: bara di njingo ndo tule ini alombe de aya le nkwa ino nino si asanga kaseba alamba kuye na ile nkamia na den tabung na ken tarngana ken kunyana alang kamingia e kila nzika hata kita daya buru nzika a diopu karingi diopu zi ken kurtuwa kita da kamba bakamenti na ala ilal mbeng ala sanga kaseba ajane ata kazigi ila kwati diens wifi kwati diens wifi na ilal altu kuye ila kwati digitas bi ila simukami
0: dole dok nas ine ilang jirsimo dok namas dok dying gingo in dosi mayramba le kayngo a dok ine duo wala gal ingaldi duon kages paledi
2: e ingaldi duon inges paledi al duo longa dian si lompi lo yidia na udonga kusenga pi na duo al longa dian tu lei iding na ine kuldinga au keinja longa dik ila alpis amine tiseng enga na mazie na lompi lo zie ila name na lompi akwelba na in aliegal id anga tindi bot ila na ila na kopoy kwang na makwa jitongan kopoy na maye na ken kola ni lan komala lompi na maskel ami na maye ni din duo kuri ila alanke la sirang marang na men kwa jarang ka anen walangi ni ngarang ilang arang marang lompi na maken jarringa kay ngayeng idin na zelon dulding kwesi alang erike na jarrike na zelon al todik enga ila na masimme nga genay ni lan kayin lompi na makwel alang ila erike ki ayanga tebu kwa nas kuldinga nyat kal ngayal ki kel na kumong na ke na ning ni arim nga kawe ba bay longa kias matinga kal nga ba ila na lompi ngiri nga ge na dulding kwe les wa kire nga na dulding kwe ye eridi nas longa diang yidia abadio pisenga na yes nyedim pogul bazidia ba embele ngu mangal ye nga na ka kire ki la sal nyedia pia na lompi lo yidia lompi na makele ni sa kwel ba lompi kwel eri aba ye ini na tarasi na ta lotu lele jago asan yesi osso jaw algi ini na alanges kurapia na jay na alan din sur den don ake dok na se si jwa alanges ye si jano na tulenga le jilo
0: tulay e lole dok tulege taras ke ke jam ramba ina madok ine ine mbele na bi dien den rito do wala ngabam den rito dok ang bundiba le saren ine in lota bani la nino zina sen mbele la na makwela lang e lole gis tir gisingo yen ine lompi kwela lang kwai kawle ne riti

0: ele idi ngum beleng ne akwelba alandeng eridik dundi ngaying asang odanga o urungol ba ngaying idi ne kilal kaidia ne yenzinga sukula yuruba dinga ziru ndia kaidia alanga kelba ne ile erizik kami kabena kamia ne ile erite ye ne na na na skanki ke mundunga urel ile ne men kwa kinsi ala nyetbam namadok inini ngitiri keringa ngina belendeng dem parasi anyi alien kwa alamba bui ngaying ne ne lan kwa iding na abas basa bakewa ki koronge marra aljuyo kewas agindia na demputo saidi ne lompi akwelba algi gi datu kewajang alanjangu na kewajam kewa kila ba kila gali la jinya ine nino na demputo sai alan kuye ne kewa nyet dio korol e alan kewa nyet dio korol na maden ile tulle jam
1: ye la sino akwela lan kuye de ken a ringa kila sai na ilole ba tulle do ngasi lole nan taraz jisimo na kankel jam ko alama do gine tirikaring na do dantamul ndak dikel kanmo gal kinga na do jingu ker kingu

0: yani fi
1: la ko siya ke ta bunje
0: ay nama wala lan huwa da burgula kolin indere
1: e
0: na gonas kabir si ugwana mai la nin tongo war babin tong
1: oh le ya min wol kwar babin tong ganeto
0: e alan ila da ngudi la ga bongo en tong
1: kala ta bugi corona kalje na ko e
0: eh
1: ah kala si juro na ko ma
0: eh
1: na gal ah burgule kago
0: ay ko si
1: eh jal na ko
0: yang ko
1: eh aji burgu
2: o ya
1: da ji aje dal nya kai
2: ay kai ay na kakiram
1: kakiram la ya
2: kakiram dawa
1: aba kakira dawu jan moy
2: kakira dawu kaba gal
0: yana soron dum
2: e kangal bogo re ngol ngi
1: hi
2: ko en kan ken maransa akinan enan kiri
1: na taja mi dingere
2: e gena maransa akinan enan kiri na bat silo ga ba undura na yense e ges gese
1: hi
2: na ma ngwa sanga
0: ki
2: asan ki nyarta na de tabo ino ma
1: la ki nyarta kasa ay kira tinne ja chewen es iri jalan ken ko lu pete pete
2: e e gel gal ingwa sanga wisdi wonde ma kan se ro ka gelie
1: hi ngara ga nyarta la kasa jirgot
2: kire bat kele ape ba jang kwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: na
0: la la ba duo abey duo dine din pupu
1: na jandina ay kira jaw na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo ngadi an dola de ngobat na kan na itin sepi alla kaldem
1: e gala kikan kelye
2: eh yago
1: na mako e lala nga koye
2: eh
1: na butin ko agoye
2: eh
1: oto kan dain sogi wuon toginye e gala mako e lala ko na wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye
2: eh
1: e gala nasgal mosot ka gel na wo mongo engel ko
2: asoy bat songa taras bilon bat ko intara nga do sage mang na des dog age ba do bango ni bat na mi won to ngin jo mang ke da bat kul sin do gonde ke da bat na jas ke mang eh to le ye wo dol fa digel warin ka ba do nas dog de le len ko e wiye
1: eh
2: e to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so ga
0: tin gen so ga gen kwazi ba tawun tem bin gari da
2: wala
0: wa te a dig an nangi subu man kuro
2: eh
0: ba wo yiti ba wo yiti
2: e do ha salon bai ko ina so re ka
1: do tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kanengwa ba kain soga ele kin tarnga salwa warja alang kwa inas kwasi keringa jaramba
2: te ya san urya kera si kulto
1: kare ni kulto kulto kulkundi de mara muun ne tari si
0: singa ngana de lengwa ken tugrihi ma de wani aswa ba ka
2: ya e tole ya e tole ai ne gal den woren bate
0: ah den woren palansi
2: palansai
0: e ka ka la karalu
2: ya ayu wo dolwa
1: yeki yebi balba ku inter nga kayne sele
2: e genna gi a wo dolba ka
1: kika
2: e genna kan kika na kelie
1: e sei
0: asa ga ba nga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si duwa duwa salon
1: e gel ba wa lan ke subu war urona ona itin ki an urun na koronga urun a na ma war e nga alan den tille tong ay nga ba belalen bumong
2: bat batarasi mang
1: e la ke borai bago
2: e ki na ga na kela mang
1: e
2: ene wo keren ke na ndogire ide meram tolla ke mang e na kela ite gel kangal dan sogi e era ki wo ndong den al kanina dan ndo marez gut kawiye
1: yang
2: egen nana madire ken nana maket ete aso wo bonko enden de la ye
0: aram
2: war babin tonko
1: la domi a ayna karinya
0: aji bonko e bonko e
3: jay
0: la ji
3: jago
0: ay kan kikin kan nakela
3: na igwa ning balala
0: ay kunyirin temenzi kan jo to tusia ni jaba
3: o ni nga do so apai mon
1: egel jabi ci keringa do ki otto ko kulgel
3: ayo ten kel keringa lo
0: ay kingena to ne ne na gut vale keren ken gut vale ya burgu ke gut vale dolva nan kan dog nakela ki an ko kul
3: aywa
0: dan sogila sa urgani karanga ila
3: ta
0: ai na ai jandal inji
3: la la kakiriam
0: kakiriam
3: inji
0: kakira jamba
3: e namagal i trikagil
0: e
3: namagal la eski la longa ai
0: namagal
1: domi kusiake ba
0: ai namagal leilong kwedika
3: iwa
0: nakera ai na nika
3: okay
1: domi

0: kainas kawiye
1: na
0: wugalal duwaja ko liye kherali
2: ye bat ka
1: ba fatay ani jala lo ngala
0: egel
1: na lo na kul yom balong ndiye
0: ai la kaina to ai ba
1: ai
2: de suwa ngala te
1: ai la gal keri
0: al yesu keri ai li
1: la de ye ma yesu keri ni de lo na ma khalas
2: ai tan lo ngala
0: ri bopot tan lo ngala
2: de ku jegila
1: asoy
3: asoy
1: ah tonde nyomile na do kwela lon ko domborke inena yohanna alawul granes domo so jamari membia na imbelen lombingwe yal erre
2: namade ni lekani
1: namade digle na den diohila namade sangal
2: sangal dille na den ay os
1: sangal dille na den ay osle
2: na os na dik yang ini
0: nak kira torik apa basing sikil ni ye nama mang na nama bat ye na unse na pagwal dombere na bat
1: inawa era galinggal era kiri
2: era kiri
1: inga nama era era ali ali inga mea isamong kwending era
2: kiborai
1: ini nama ato logis imbelengi indigi ali ye alki kagila kika ingkui nanti kel kami
2: yete yei yang ilang elgis juana na ardenka ini duin domboren sadi so terem teremina apa apa yang ke gilia al herai lompial herai in al yei elki kel kami nan ke gila aisan kwa deng in lompi al yei na herai na ingalomba alu di ko belet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba piena kaw na se ala kwa se ala kwa in nama delin nan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain na kawla si na kidiko ngere kio
1: alba piena kaw se ala kikien
2: asa kirimu na se ala yo
1: I don't know. Inna ye kingasila nas belanga sang kwa kiranga si kwa wala kwa kiranga gena kwa rezin kingati angul
2: lolo teleki kang na kwela sang kwa kiranga si kwa
3: ki alkel
2: kami
1: nan kagila
2: ken tulenga dan sur le pia
3: ya
2: nan kagila ken belanga domboren dio
3: rimengi
1: ya ne duo kera bezin jisi kwa
2: lolo ki kanos kwa si kami
1: kina na masai ne nan alkandu na makan nas wore kwazi kan
2: inne ngalang inne kel kamya asan in kal na
3: lolla den ratu lejara
1: inna baye den belen
2: si za
3: den ratu lejara
1: asan in kal min zene jina kano kiko gula ina ganna gerdin mazu ki adomo kwa kan
2: badba
3: egel
1: ya inne ken domo kwa kala tori kin kila ye ilo
2: wela
3: augila ken majira gila
1: majira augila wena augila
2: kido na minne kan asan kiwi al yahrai
1: nangal kere
2: nan kel kami nan kagila nan asan kai orre kwasi kwa
3: al orre kwal kwari ya kina kel kami ba
2: al kel kami
3: wala akagili ba
1: idi na ye nangal rai
3: den digili la longal kikel da dombur si kawli be ken wu wasi tulen kagil
2: badba idi na ye den belay
3: na ardenga
2: ye na den belay ne dona
3: maramba mo
2: ya kwadi ya kain dombur si do kagil ba ay long
1: maramba ire
3: nan ken wu ro kai ba
2: na ege na nunjumi na sa jolma den du kai
1: na na ba injama sa jowli ba
2: asa jowli ba al dio ki pisi na do ba ina sa asa asa dogan de nyoke za
1: maram dio
3: ye ye dogan so si moy ina ru
1: ma ye na duri wo ye si
2: duri wo ina na
1: ina na ko el ba en beren indo si kala yani jalusai mugi naning wori ke ki gavale ya dimbogi na wori ke na mazilla ki de nganya lighting kuziki de nganya nungile kiro zelit ki den doga nyoke na man gwala la kasa ki de nganya la za tor korkia den nja wel balangam ki den zeliting wala do sa uliti ba
2: inama tarre
1: inama
0: nan ok jaw
1: inama ye za de nan ala sa ki gana de ngirzi ma
3: yani kasi wesi lonje tolla biyal long da ki sama ina bor mar ngasi we se long in asan samandu le so simoy dogo nyok le so simoy kika
1: ah dogo nyok e ka umitili
3: ak in e ka kan zero umitili neskaldi
2: na so le so le gay
3: mar nie argi long imbra ngi jay nga ini jay asan kel le skiwi jay nga morong otto dosi al jay kanya ore kwa na makareli
2: nama den taray kan idin na rbdc juro juro urunes kilo uri na junde pellet ala ngondombore si peli na galsi longa lompi ndombore na jawre la len den dio jegil na njamme ngal lejiti jikal jegil
1: na ayi ji waye jiti
2: na ina nema nema kwambele ngakel am
1: na den wore do belo na ji burgoza bele kino kala ngwa na den bele na silanzo
3: ngwa na wunye na wo mo ngwedo si bele ke
0: do burgoza ye do ke ma maranyar doga mamang nama wala la ngwa gel na ji ete panga ngakela sa woro kele na musika ye alang pa kamel ele duo ide karala sa kwase imbeleng impanga se asa boli bae induo siji kaduo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo kwela sa kwase ria en ki sense alan lia ze bonne ze ditin bolines am
2: ele yela duo sa imbelenga sa joli ba yes long ele duo sinas iya na ma kwela sa nyaditi na ma sa ngia jon boden simi
3: den simi
2: Asa ki pelle densi mo jalomba no mesin kwasa joli ba ndutu li asa pelle
1: asa ba ele digi joli
2: yele aden ton dio am
1: la no mesin biasa ele digi si joli
2: eh ele si joli
1: si
3: asa joli ba
1: kanye nya na di samadi ki duger lu dun
0: e
1: samadi ki banya lu dun no mesin kwasa ba ele banya si jama za sa simwe mara in samasi abazami abazouli
3: alamas diwe
1: ya alamas mushkila baza jouli bani haya
0: nakabat ka sela ngi yela
1: bela jama be ya kangisi ngwasa jouli ba
3: e
1: gana jaba jouli ko bazin dumana jama na me ngwa nina hawa nina hawa ngila zen ko ji nguru ingiza ngil ni haya la ngajura bol den kila la jil bomara ngal banu jana jegi la ko bazamela
0: ne impanga gel ka sal na me ngila pe yela
3: ya kadwas lor wo mo ngwe do sibeleke
2: eh
3: lore
2: Jima jira mai namo ko enkam ma alompi herraygal he ay longal herray
4: ya lompi yani herray era yani hella yani lan ye kwas udon songa paliti marang ide namo marang juminzi abas jeudi mana yang
3: alang
4: jam aywa alas ide gi asin jeul beresi
0: dua kesire
4: ya aywa alas jeudi nama ila ila hairas ya ila sibam nama ila ini na ya kuasi as aku itu ba asam kuah
3: ila sikal sama musical
4: aywa kali nangi
3: asoi asoi
0: na ke kabale adu kiri kering kenga dok bai kiri kering
3: ni kalau luar ke ini
2: yes asal ba
3: tol lale na kuah wala majalah main dolphin na kuah al ingwa abai ilong aja kiki kien kiring dihile niki kanila lo di kole kani ki alba piu kuah kan
2: padba
3: inyela yi al auto kika nakaw
2: songai
3: niki ngame nga sakil lom fi kirgi na kanena kay ngota dilla kaw na lo di ngal lom fi ke mutu azido toga kaweti ni na ila panga simbola si yi toga kaweti na kwelba ala ne dele dake kello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kala nyame wala tikis kayro azalumba na nyame la ile ritulle ala ba aljiti ngaida
0: jika na jijegile la
2: jika ngai lom majaram bay
3: ajila ba
2: firge idan orrele Iding na ila dombori di ngila dogal ines bawana sila kari. Iding na lompin kuro songage ken ke kire ngazi duwa na ngaito piasa nje ngoto eng. Yang ase do siye la duwa la piye nga piye na angguna sin deran duwe di. Hila dok. Lompin kwezi na mas ingkwa al herrangang herrei dinele na manjado akira. Hila dok iden dombori le nang. Na kainsi na imbeleng ha inye lompin kwe yalai.
1: Nagal kan dikke jijen sa kufali ay bereng abaga ji ngol kele ne kingol bas en bereng ad dombore kwale bo
2: egen
1: egen
0: ad dombore toy kwale bo
1: ad dombore kwale bo na toy kwando
3: ad dombore kwale bo
2: marade den dombore ba
3: egel de ngay
1: ba ngay
3: ki kwel dogal kan kwela la kingo
1: la la good valley udon senga ay en bereng ad dombore kwale bo
3: no
1: udon senga ini
2: ki
3: kwel gel sangi galo nye alye duos dombore denke na gis imbereng abo berazun udonga senga banrum al dombore ko alebo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi dele gimel
1: ma indigine ine na bele na al duo bi duo den suri ti ingwe lole
2: ye kan dogine belenke
3: mara tu rigos kwasi tani
1: ni
3: ko akrengan si rigo
2: ore kwasi alang ria kliana juro kawliya lompin tari ba duo den surimpi mara duo tiel idi neji jang
3: yesi jang tas kedeng
2: din tas kedeng ki duo ngai asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengal insi kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombore nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel nagal lompinge ga jawre en nama den jiti
1: Egan na guvale kaba nera la sa kamini. Yani ye lonzi alongalge. Marangan duwe ne zizi katija. Kan duwe ne katija ne singwa alba inzi aba ilelejo. Alba jitinga leja.
0: Egan na jimeram to la ilo la de dokrin kawe. Ilo longal induan dem bele songa se wole duwe tinga liyagi ye na kenge.
1: Makanya induwe dem surizi inzi in ilo liya ina jingel be. Asang ingwa e tori gal alkan. Yani bele te bugwale songa se. Wala keri ko ngal akhir keri ngela so ngasi yenza sana namas juro ko ilal keri ngela namas imbereng inal yenes ke kumezado tayb na ilal warela
0: nakidik dokke gabalay namo wala songor ko te kakidik namo do wala sen agwe dikela ongal kela alba wo dol ko waring ongal kerin kete ko na inkel do apungel wonge
2: iwo
0: alompinge ne do ageba na al kintaz de dorik unduna kor inetaz de skrit dintas ki won neji jawngite na ndon dem bele sekel jamna killa dum barala jeriti ba kay in karal
3: kase do basi loñi kase do basi loñi il lol yal yeng kwa on requasi sin kaminga al domborenga ongal gemang ine do gitirigi bo ki lol kan yal masarmay wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin kere gamang e dombore ba togi na mara nyen ke ala ngi skinga si uto ngaso ngakawa na makangare dombore kaba ya intogi wala namas jasi diwoke mwala nama de jasi diwo jasi to indio kere na dawuti ndem den dombore si kaba na toka kae nama kindinga singal musangi na dawuti si toka kae irezi burdanga si zawursi na kere na injil si garul kino ta de kere na skanyi kage
2: toge
3: toga iba ye nema ensi na kangare ne is kangare le anama kenes matin se kenes kanyenes ko ngal kawe ine nema ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asa keringel ba nema ko te ngalande ngar kar nema sekel e albo ongal ge maranga ba ka hui sense le ne kigila do mbere beto gi
2: ye ye adi do gi ne lang longe aba ilon ne kinga do mo akwa ge
3: e
2: do mo akwa isi lam bele sey wala do mo do togi
3: kangal ji majaram bayen
2: indo perjay
3: aba jagila
2: hi
3: kindo mo kwa sa soage do mo kwa na kania na
2: lolo domborenga kidomborenga min ali domborenga alkile
3: le kidomborenga
2: adi domborenga iskile la ye
3: na domborenga iskingal kul sur tok leke
2: e al domborenga isinkile la ye isin la bele soa sei alkilom bimbereng wala togin
0: na isin bere inni soa sei ye
3: na
2: isin kwa songa bele sei
0: na illa
2: togin le soa
0: illa tok ila sa jalo de ki kin kwang ki nga jawla
2: na ila dentar ray
3: na se eria ke ba
0: egen
3: na gel dogel ye kan dog en kaminga ye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba wona saida as jamba isu wala ognal ma sai togin bele se se ala ke ni ba ina tigi ganna deldi nga kelen ngaw kinar won ken dombora kina ele ki basan kayin na toxic sekel ne kindi asina nyet rigir giti tola ji karala yo
1: anka dimbel gelam
3: jela
2: ka
3: na aylon kalta munye
2: ka wel alan bele kersi wa
3: tola si
2: wa tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marrang abaki herale kirni enali herai asaba jirgi won kayen dentasle na kenkewa don pin kwenkewa missing yasu ali yengenen kiyo ngasi teye piana sin kan ko singa jinyan
1: asoy imbele sunwa jamari
2: aba herale kayen bakilon pin
3: baskin kirgi
1: imbele aljijwa yani sunwa domi idi neki herale kang nankela den kweleng aliene dai ungis enne zitinga ba si ai balen duo te yengelege natani ngwalen dikolevi na ba dikole yanga ma du ba ba injana warin ngilale ngwal alal tirwojele yanga tirwojele bi juma du ba haddi
2: domi
1: ne ne ma injigidi alan ine kang ngirale ne alba tabun ngiren kwaila osle awlo azake mba
2: ine ne ma ine tabun juana ngwa aba herale kay asaba jirgingo kay
3: kiwong
2: ne kidentas leza kiza
3: jirgingos
2: kay nansile kiwong jirgingo kay
1: ne ne ngwa ki
2: ki
1: aldere kan
2: nansin jirgingo kan king
1: min ne didele jela ma di jigala ziani kergel
3: jala
2: kergel jala zam
1: ouja
2: in ne ma dem pergey na inela nga san kuldi an karga mara wela langi ingo
1: ko izni setting o zandil lengel den kari gola zagi alim belenye
2: alba fieko
1: egel
2: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpie
3: alkikien kan Eskien kirging na kaungu dina ro banga ko. Kipie ko kan kisel sel.
1: LSPA LSA.
3: Maran embele bele puy.
2: A puy inama gis ay palidi.
3: Bele puy.
2: A karaba au kayin. Del dindio. Ora na eleriel kaduru kriyal ko khinzir kriyal. Kaduru si abajel na kisabun te yandi jalo. Aba jundi ba dalun dio foydi. Na ora si abajel na ski suru juro. Bokoro foydi na li.
3: Na peta peta via.
0: Na peta peta yinyawri.
2: Den surginya na teng ana duo al ine kenene pidi illo na kadru ana njalo
1: bafingi
2: dina uring
3: ilana mayene mel pie kwaka
2: ilana opiedu inama den taray nama ingo kayala ingo bas
3: inyele al kilori kan kel na sokpa gono maki kayin juringa kingina kayin jallabata tayaka na kaka nama kono kum alba ire kalas kuro lerna mas kaulina tani kaungi
2: Na
3: jitina bo. Na tindilele ka ngi.
2: Egal. Inama pier.
3: Na yarta anja min ka ngi tani.
2: Bi ma jaram bay na ka yungo gi. Imbeleng lom piale ray. Al herray. Imbele ka kirey lom pien herra. Kasmin. Ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle. Ne kwa al herake na adila dulensi na dual sina wona
3: apiaba
2: yenes r inneki al buruka yenes raka imbe
3: ile iraje beleng kan r iti na ina lomba dulengi
2: aywa
3: na ma ndingi la rasi adem piana ela na malia yeyi na dulensi ki dual fia
2: Domi
3: ila erranama dengi
2: Domi ina na masan orre ko taras kiwe azay en dombre sikay ngana kuliye bana kidiem bagin si amin dombre si al bouli ne bagil ayla kidiya ba na malom pimbele jawli na jegil na dense
3: di inama dai kilma kayin kilma ngage ne dien joyngi dai sabangere
2: bat bana ko balen
3: na dai tala al kayin bar ngage al ko masuliy kriya dai sabba orren sabba
2: del style
3: na
2: dok ina asan orre do sin joa kayin inen kam malom pi herray barudai le la alkurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayalla ne te yendi jilon kayila yeilompi yeiler kanjo mballo jigil jelu na herake bagel kinga rayla ne lompi herray ne lo di kole herringa na jilon na doranto ga janne ba
3: assoy
2: ine langi songa tulei mara ine kusenga na masonga ge dang erengis belen sikila kayngis belen dang erena mesin belen abaji indorale jain
3: lo dikole la jo
2: asoy pellet dikole la jo
3: asoy
2: den dikole na lomba
1: good vale ga erengiswa in wasia pa ine huki ngazini
3: diroy
1: nang diroy do finafsi logi zenina lut falya kwa marang kwa gain hasi halian nan yete yaleke na yani ile ruba zebe mbelala na maka duwanto bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we alwoge yetaran yen kwa yalke jiden tabu
3: yen
1: tabu banjal nena kwa la sagari
2: baba
1: nama anzing in domo in gago hatta di duo lote yere je nama in gwal ele duon jain zunga tarra izatu ayete ele la
2: atele e
1: ele duon jain zunga tarra ele duo rigiala ele bana talomba kanja lomba ni dio kage zatu
0: na ali herang herra ya sanji jerong ki sense aba in era te denga de kaba ni dio in era endren sorin era wala ringa mare lombi inas ke bal erdi kenas gete
2: no ketias ke be
3: yesi erias ke be
1: ketias ke ketias ke be nama ila ngungi in jain aljin wal jail lejela ina jawal haddu kalas idi ne wodo ngol ko so ngwa gena do ile kere lakin maran do ile ala ko gul
2: be lialam bo ru kallo na kala wa sa alu
1: gul be gen
0: na kala ko pie ko yenge
2: inzi belanga sa alu ba
1: egel nene jide ile gel
2: mi
1: I'm going to go to the house. Nerdi kene juni ne ki kuonjeli
2: ki borai
1: yal ki kuonjeli wona me ene jundi ne jigi dora insenjani
2: ki borai leila la tola ne njwa leila la ka wala skumel bawla leila
1: na la kumzin idina leila zikawari la debu
2: e jum ge zaton
1: tole kuriba jawil sogs coming na borava tags coming di jang wo ken domo sine jelo alen ki kundul ne di en kirsin ina hasel kirsin o e resala di hanale wo enal gijwa kindo mangale jel erayang wo jundi ke sat ding eralena yinko ninalie domboren dioke kay kel jam gado atiskel kamme onaki indora kawliyal al domboren dioke ne inay bal kikirsimo ini dio idine dingini ne sunwa se al domboren dioke king kote yanga jofo wo dain borun dio nyatini gwen o khasatan dain wore kwalin Asog is coming, Niki Borag is coming. I didn't need you dying one day for Euro. Woki quell and dying Borun quasi, and a dying warren quasi tayen in Queen Ginet Jallo. Alan Jato, Kim Malukutelekinkul. I king corner and a dinquen corner as a jagging akeva is among.

Aso ke bara ina ke barafata iba la orre kwa kike nje ngergel lobi lo kise kilme isi mwe ten sogle dokalang kel na kago ay bendeling soka kin ki delding ke ngurre akin are asa ngalang kere bangkwa kital ye ina burintule ba ina bangkwa kital dong ye ka imbar nga al ye ina burunto ka ale ke in ki ka ing abongang na ki ka mamang na kwa nyeting lobi lo alba ing email gis na are ang na wosi skola kwa mkise ense dokalang una den darragale ba in ki kenje ang alba ngergel ila una in delding ngurre nyetting bang jual ere na kinga seri bungi inal badai ngiri kinga le sok de ne en en sok le kinyetting enam perra ke na dioka enam pal kai mara na masong ngire na dok pal kio a kidik na madog enam min kai mbar na kital ye na dai mborun tule kai aldog ye na dok ye na dai mborun lompile kai ke sense dok au na lompi koro lula irto na dok au na kien to ale simon jalo tal kai na kwa kital dogi na wajana kingi dok au lompi kese na dok bonus da waja ero una kizi kalom ye diktora pa dogal baye kese al kwasi da wempe na dok kain e wa kital kay dogal yena kien ton sita kusingi na kain e wran kita sakay dok a kese ke lul bi lul na tobi to kilo lompi se bas kola kom na kume ze kese alan dok kerensi alan enas long al bado kidik al uton di kain na sa sargi al yei na kien ba kusingi kese ense wargal abon ko do wal yene kien ton sita kusingi a kese elain sabba doki a lompisis kola ko malan dogi yen kien jenga ono doktara sinyi alan dogi yen si kilma a wingol mana kidik na madogi na ki dogi kamen ki alkwa kit kan alkai del dina kai nas jenga kai dok kela uton al yena kela kai mbar nga na kai mama na kai ga bana kwa pa kidal kai den un kusingi do wal ki kien kasa ki dogala in lesi ki tirkarin el alba en den un kusingi ki sense ki do amba era se kanas ka golo ta sa den in kaula alang eten sok le ki na kwa balang yen si karin kal alang au na ki sense wo wal gal abon wal gal jure an kela kan ki se asakil ma kai ngira wun na del din dion na si nin jo nga dok adi jekki ana sabadi gio adi surjula adi elasi joni dok ela tirle aliene dobi do betela sa beto na nyanga dobi do bas en kalom yedok alam bakari adi ki duru ba dok ba pawo na na mena en kamming al ela son tarasi al ki do u basa lompen tabun a kese alam ba au na elaling inarangen a elen sa baso ke samin ki borai na mando kay ngabo do aliene koyo ngade kayni a lulna to na dok kay nay kane wala lulna to kay na dok abanga si kane ei alang utkawa asan kirgin on alan sur koyal na kala ko senale karolo ela un nayin in sikanga kien kurokwa alba aba ngene kien kurokwa alba kien jura ngene kien kurokwa alba kien dole kitge asa sabinga kinga na inna na mai na sa songa tagatini dobi do ital boruntu le kain na kital boruntu wale kain na kital do kwam borole kien nyetending alan kain juro ngale enka egal alqua ke nas dain tala le keli na ikinga sikani ekien sikaskaw al yeyin si yeyin nas oto inan pula na alien senen ngigitia ekien sikaskaw ki kayen kurrokin si a kanila nas ko ambaru ngale jawla kaul wala kaynes oto ho kaw wala kayen kurrokin lompi elangi ene atalay adi long na ding iri iri kuse el na nas bago alangi uja naseleri kuse si japo a kidna na makense age a so e barna oke borai na ke barapata eten sogle dogba ye na kel na kago inal ba ker kundul na nama ye ina incoming ilole adi ilong na uton jittinga ele songa na ilong uton jittinga ele sa songa is borudi okori e wolgal na bule nyetting ki al kainda inda radio wala kainda rangale eki kasin karreti alan u kusela si toga kawe alan u kusela toga kawe eki kas karreti ela lole ilalong al uton si mo ade ke ngasan karri alan ela kusesi kusin akela si toga in kawe inela ki ngasi lompi den temen pia alan wo kan alan jure kan alan ko kakire kan ki kurunduro adi kusse ke na ela alan den temen kan ki se alan ela kusse se kamuna toga kawe ne ki kan sa fa kai wala ilong alki dente mena kamba alanka kiana ko na perrakeng nela kusese kunina ke dayen wologo ngi iri alelon bi dayen ngi wasem bel dingi kikin ko na lole ala joba wala ilong al sabrin ko wala kauna ke lasin yettin krimina na mandok alan utka alan ela kusese to ka e kidel la temen kangela lole wala dente mena kamba na nama kwel asan daranga nui kana tarasindi e kid alki kay na kawye la gena sengage wala kela senga age ba inalan lage wala inalan age balang inalan kaw wala inalon ba alang inalan kaw na kirik na madoge kai songo ngere kiel kwel alang kirsingo namakwela lang kirsingo
ite ka ndaranga le uto ngadinga lelinge na uto ngadinga sa lelinge kwa ki ndaranga las kemba a kika o report na ite so kule na madok da ngore arita sai hasilenge na arital kene indeling kwa ke ranga ngore ngale akeba na uto ngaki tele kinga se da ngore na da nzuru bulo kwa ke ranga se dok as kemba ide da mburu dio al inal mbule birangu ni da mburu dio o ranga so nga kai ore ke ne sa so gena adias kemba mara kidok al kain aina maka girkira ore ore nga kerna kela si doksa uto wa kin ingi ina kinga si wala kinga si so nga ingi aina al kwa nyeti ndio kinga si gi so nga ingi na kiya ala suru doge na ki kain kona ke ella long ki al ken teme na kenga na ela tala si kaba arang ela si toka kawe kite sa kinga si indelnga wala den teme na kamba na kerna kelel wala uto wa kerna gi skiri kurul na kaina dinga kisi kurul al yanga ge bada intasle kin belanga na namasa songa tagatini ke gabalai na namasa ka tonga songa tagatini na kwela ndu bi duo den sursi ingo na alan kidon kwa nyetten har kan kiken jenga alan kwen surunga zikimu ai ela ari aliena ete borudio ye nes ayanga ne na kinke kwa kin na inkusen dio keringi nan inkusen die kuye nan kwa di kidal longal amwage tonga kani na kwa kidal gal longal abwage gal kisen single do aban kwa kane na kiki en to ange ten sokle na kina makwala ande ngara en karang aikin ko sen alken kisen se na inang ingi na ki won kan e wolgal abon kan wolgal jura kan wala abba kan na puro kunyo na kerre ken no kume lompi en tabu ngasa lompi ji kola komal kido kwa kan sa lompi ji tare kaw ai intala si kisen se kabala na tare ka wala kin si na uto an yuru ko awule do giten sogle asan kalumye daranga ke nes zon yin kika ki kunyirinde ndora ye kunyir wala boru ake ngaba torik mara ten sogle na mayene kunyire ele mara adikirin kaungi alande gara karanki ngwa dog dien kunyirin se arkawe illa kawe kin kunyira alan kay na kwa diokrite na score kindele wala ela illa kawe alan kwa den diokrite na surnga se kanyinga wala ela illa kawe alan kwa den diokrite na surnga se dongoro kindelinga wala ela la kawe alan kwa de den dio kritia na barngasi nogoro kawe na barngasi dien hurre ko la san dien hurre to ko kawe italien ko la lankawa in kinna na modo jingoge no meding in kunyirti al kawe de ngara kidok akara ba ba sina long kwa sa so kana de ngara akara ba lo ore kin sikida ngore uto sa so ge nice a nay jelingi kika ki ko an kirigulo den do ranait kin si jumo ko an kirigulo min kika ayanga al min kan surunga ses kwana enka niki kuringa kan ti inan kalum mara askerni ba ki kendonga ka nga elatinle kendonga ka ki elebele se wala jurunga le akaru tingi ba eten sokle dama ene daldi idlelinge na kela kwa ki dendonga ka nga bela ki kuringa ka nga ena nama nyet pienga eten sokle duel ba asa enkwa ki al kuringa kan kuriki ka kurine ji boru as jemba na kuriki ka wala alji inyamel ka umdana boru as jemba na al njamal ka al ilole al kaki ang na yi boru as jemba kwasi si masil njindeng al ka kidik al ka sultan ang na yi boru as jemba na kidik in si masil njindeng al ka umda ang boru as jemba jikal mani dingu ndingere se tok ay kal tuka ja kal tari si ya kisi ensam boru asang dayang erin si kai nga namal ya mara injual onda jang la nangia juwa ba kwa gi karuti ya ilo unis kal ngal tarasin tari ja eten sokule kwa kine tari itikawe kisi al yey aliye alankene indelen suru dio nalankene indelen dain suru na dain baru mara yeden sursi onda ja ba santille ya jaruti ba lakin mara kwa kai nes nungi kai indele karra indua e bali nan ina nan munyin nan turun taren inambi nan kafi indo onda lan ye mara yeden sursi ja lutan ne yedo aslo bar kwa karren kimen indo onda lan ye kwa kai kai bar ngana dain suru ngun kuzin kwa kai na jato abani fiana dain suru wal gal dain baru de lo winga kwa kina kuzingi na kimba mara jato longa apanga kina kiki yangu na wengal longa apa kina kiki yangu na wengal na kuzingi na kimba kama elauna duo aritipi ya kisense aliyena talanga elolumbi ini alang elainsipi ya suru kikenjenga mara kiete elauusi kulula ete atika elna kikwa ndaraka al daraka na duimbara elna belekwa na duim bara sin nokorok a ji el di bara si ka angelu kal mending in kwe lalang uto alang eri jegil al duo jidin tebunke wargalal jidin irike kiri apaz jankiko ro pesin din tebunase japaba
balba elasi jelo alba dimbara ene katab jaroti ne dimbara katab aisa jaroti dok ene jaroti ba aile ye jisi akwel ba lolo kidik dok enke aba dimbara elna beledi kwa ene daradio aba dimbara elna densi rai el den surin elawuna lompe duobi duosi al tewa kiden surin ba tewa na kiden murre tewa na kiden juru tewa elawuna ke juru sariga azbamba wala sur sariga azbamba ina la gabu jidi mbajja ina din ari kena jaw asa gisi to lay din bara insi dok glompe vas dem bakkena ini alang ari la sefi al yakwel kiden kelma al eten sogle bajal na jongna jegi la barnga al do kiri a pousin te bunjay alang la kiri ngoro ja sokoro asokoro pesinke te bunne jigiti na tarnga pete pete jongna jote ngana jilni na mama nui kiri jete ina al din bara sin nokoro jaw ela kika ela janga kay kay janga ke balomba etela ndan so gela ke sense barnga embele budai ba embele budai ba ye tala ye budai ba ayela lompi ene mingwar kiki ngora na di ngore na ki barnga nyetting na ki nyetting alba di ngore nta bage min ding e ela jey ayela kiri na min ding balen man jona arat jofa nyetting alba di ngore na ore na pori indin talay asa ngina jirgel ba yoko kal inang hayna inang no inang ayba in kwel jikidin kil mandio jina kanan pilana pilana asa kirgin wal matarisi to bir in kala alanki nui keringina wal sabari nui na kabalan ko ayna mankira ko ke na ho ko yi lakin no inang ayba ete bar ngana bas erdig lelingi mar ko ke na tori kunyirinde ngara askal ngiba neki njuru ngale ben kala mbade ndiyo ri na duodi se anyingo na alan den di ori du ori se bele puyawa na alan den di ori na la du si nakire nga al erpial ka do njuro akwelba alan baye se elele nakire nga jidu si nakire nganja de ngi dalel ye kerapi ele ona bike juro akergel bang surunga kergel bang runga kergel bang lompe kergel gipia ore gis nyoa la kim mara hurriyata ka inki surunga kirana lompe do bi do si dem ba ini ore le ngis ko sam birgo ngonyettin nangi taala ini sam birgi mara nama erdikele nan kire hurreta shaksi ela jidin ditin diksi ya indin surin elena egal jisi lompegi ini asanji ya indin surna jike tara yo alanki duon tara yo wala digal duo den eridik bulona starifi alan jidin yisi toga yorte ma yisi kari julit ye kayna jaw wala kay ba sangi sigilngel jari duo elnes inen surin edi jisi lingel jisi taras gisangi no bais longina su duo jisi ki ho wala kerti wala sa duo ki ho lo wala kerti kinna nama ken se ganga ken se barnga ete re pu kierke wala basa ki dombre ya guta kawba wala basa ki juru ngatare akawba al arit kenes ele tongin dembulel boa to wala jidele keri na al din dilila say na elele jekke na jafona doji ona de ma pangale jeri na al jeri al din bar din bara ridik kenapi wal gal din bara udipi na do wal pe jitingale ba tolleng ale kita ta kien ta sale ringa ade ki lombingi ade ade ki ki mujtama ngal ke nas ko su uto on tolle fina kas bi jisi ka ngi wo ibara jisi illo ngal ngi ela duong deng bele wo ingo la minding alien is jisi uto ngal jitting afia di ngo renger king ka niri king ka la ngiri king e ngiri ki mbar nga puy king ka illo la minding ke makira ko ngiri wo ngal ena lombangi dimbar dimbaren e jisi kirenge le ni wala ji sem po na yese dok in wose akwa bangi ji po denger tele ke pesa iwi in wose nga pya ba denger le wose pya ba jona di mbara jaw abakken da ko wonas garne ka wal gala abako wonas garne ka kidi kan ma wela le ngobar nga kisense uto ade ke na kay mbar nga ke ina surunga si e kawiyele asar badien sa bakin uto abal uto en kelel uto akiwo ala ge kisense kiden ta kirtin ina adiyana sabba adiyanan sabana ko adiyanan sabba imbele su warjawi sen kawe na warjawi sen kawe ne su dombore so nga gut kawe na lobilo dombore dosi dem bac ini dengi talba fi adi borunga ke kiyam borunga le alkayni kela borunga ke yam kuringa na borunga ken sita sen nando ken kwasi nando ken mo tamas na man ken miske nyet bac ini dobi do ke dengi talke ele nas e long ingidi ingiri waldi inkirin lompingi mara kiya sa tengenga kain kinal ganun kiri akinal surun gel ki kain nakaw kain tengenga kin lela jeriba lakin mara iti din tas kiri lompingi duala ke ba jisa sang no kwa wala duala ke ba jisa sang lolo kwa
kinkele se albaja inangela dombrendi ona matirin tollengage nes duose ujitya jawba jikinkele se albaja elal dintasi kili lompi mara ina eten sogle kina makarsa appa kidik elai alqwa kele na menin juro an kisabato kel dina ko del dinde ngarase askel ngiba kika o report bezat ki kere dio ka kere dio na do real kere dio la bajel na jongna jegel zaman abay long na kwa elenga pale le bay ngolgal wal elenga doke kele le bay na torgi long al dembio al dembio ababe won bu ma demi ngutu akikela elenga doke kele na nyatin kergelge na dem kwa kele jiman do bay farjen kay kaangu ingi kele erdi ke dile na nosi na kaangu ina sin dem kwa kin gura na sikelle do kaangu ela wuna erdi kele di sama na dog nosi na wori aga na sakayimba mara eten sogle abajel na jogle ete asa inkere pelin wargal keres pelin wargal yene in u ela karza in ngel na kwa se perapiana man kwa peraki ilong eten sogle adi ilon na ko unkere dio ko in nifanas kere jewli wargal kere jewi al perai ko ngale aba duite na nanum binun den qur'an na jorang na injua al kwa kan na ko ngale yo na injua in nun den qur'an kala wel ben na wal in qur'an kala wel era bele akeba ki sense jurenga na mara mena na orre kwa nyetti lobi lo alwen ko imbar nga una runga na jurunga palinga ki sense onas jurunga se ka interasendi kwa kele sin nyet jawi zengawe ji ade e longness in don sa baki birgin adi yana sabba adi skin dindi birgin ay ba in jegil ela dinden sabal ke ay demburu elele kwa no aninsike lombi sabba kwa no aninsike kwa kisike na adi aske imba kwa no aso ngaki kwa dike na mota juru se ke na dogala kare kidi ngeleli mara borunku le dogwas belemba borunku awas kameba inzeka majiki jinga sa suru serika mara dinge la jiya ukia ba ile saka ba ile gibe di kiba dai mara kiasa gal tenge apa ka alkai tenge apa sa kinga se dam azaki den kutin iri kai na asa borusi ke kirgel asan ke tarika jiki ngal kelal kelal se alja lakin mara indain kuti inle ala jaba alan kayin indiyo jernan joran pirtiya mara king kelal jenna jo alja kidan rola ba imbele kida ete kidan orre ka orre por kida nama kayenga nama ari diwo enal ki kere diwo ka nes kawle ne kungi akawle ti ben kungi aska nga bala loke gil mara etel ba loke gil na kwadi kele na do kense nga kumite na kawe kele si ji duorek nama jundul nama yesi al jawna janan gal ji janan ela duo si kal janan al yenes manin din peira nga kisubu indik din baray nan kinke way ela real pe nangye din woray ba wala gisi din le ay sirel ba wala gisi din le undul bangi sen kwal dega wala din alas lingel ba kidik le duo din baray ela janan na ela janyang al janyang kalmara ela duo si janyang wa ayse jisi din tongim bulel jegi din tongim bulel jegi na bona ito waja jinan sen jalom indo aslan kidam burule zato ala ga sakiba de angela lela sabatel na ala ga keba aslan illa long eten sogle alan ki kay nama ene kimbar ngan tabung nama dongore jengal ki inan kalom ki inan kalom marawang ellem pal juro wal gademen pal juro no bayare jengal nasi tegi nyen tabung nama jafo nama jengal ki koy baye jino ka ngwal ke la karam ngwal ki jel kelena yene jitu akabe aba elle jengi tinama jongo din tegin tabung dub jan ma jongena kataba kongore ja kel inan kalom nama biel inan balom lompin den sabba ruhi anin den sabba barnga ki sense ki den worre se keringa bawe tipo day ngorre se keringa bawe tipo aba ete bona bagila borunga na deldinga aba kwa potaram borujo kela kwa banju mana kwa nyetke adi dog ilona taringa borunga liyo kela kwa dog nyetke ni lo al dog ilong na tonga kein wolgal won tong al kwa kanena dele kanena kumiri adi ngwele ne day borun sa basamangere ide dio kela ko apotanga illa nan gundule ide boru dio nan pessin kay ela borun ko nan no kay na inkal ngana kela ko apotanga sura kare le baya kiege si ela una sin kal nga ding alba ding an nan kabe ding alba ding dengi telpi
alba jena pia la kim mara wotanin sabba wolgal surun sabba ki ki alba to birka na asamba si motak kam mara elding el denditi na pia jena pia mara ji al jenes ke la kwase as jenes ki kom janyenti wajabo eten sokle kina menka ben baranga lobi lo alba ki ki nje an kergel dobi do ki abas in kumo dobi do bara si bagifia aba dobi do bara si bagifia ne duo barasi den holo glas kariti bana ina njundi na sosi inkea den aba fialba jena pia maraki al alba amatok abatok kana oretok kan den ritel kene ski ngasi wori basin kayinga borwan kay mbaisa kellali borwan kellali nsi akabe ba surun sabaki ba to birkan aba kayna elna untar aba untar le kay na kamalen elna yersa kinye timbang untar ko no menin kamane le ko na kamane ngela siri kegi aba kamane tar le kay na angiring el nay jersa ji pokala jan di kola jan ay jalum ay jalum ba din jalum no ital ba lum pi bian din ital ke jani ina ke lo bajel ina jalum jal to ko jan no ko na angiring tar ji kegi no surun sabaki ba to bir ke nas do bi do holo ke ela surule surpi ne allo nangal lompi nan dai ka orre kinna na maken se te so le ka kidi ga lawu ki da en sabba ri dikke na tarasa ba ko uto ire le lanje ta bombarnga uto wa de kinna tarasa ke baba ko on skeringa madlom pe ele sa ko el balanji bara si jan ye lom bi ji si na te oba alam bar nga si janan wala ndi ko re si janan wala ndi oren barang uto wa ki ta le ke na pe lanji ke la si janan lom pe na la ko aba yelompi aba lona kela uto nga sen nan ti sen sen na ingwalang ela empiana lang kanani yelompi kuroske asin tin bela do se lampia kela yelompi kuroske na kuroske na somba kuroske maraji be matin en kirin ko intel direct na njamel ka inang alum na ka inang alum no jimanen din to bumba enja gel del dingwe jang na lompi tewa na alan dog din te bungalan jono gudjanas inji wi gisi lompe ayla dombarangang ewelpia na alan din te bungin jaji si lompe ayla adiyanang eweltewa duldin ko esi wodam sila ewelkewe wala adiyana kenna le wodam tike na asan kyan azbaba jalom kin adiyana dogalele ayina kan alan do ajo ubanas ardikkan kishin jindelen putton din nama deng asde la se baz yawal ki sensi lompi ge den tala ngi nelan dimbaray lompi ina esko balan din ti puto yene dimbara baz ya no lompi ngwal manin dimbara si joyngi namas le akir ti ngi ela unne lompi za to joyngi lompi za to joyngi kem kono za to joyngi sge ingwa manin dimbara nan kape kape ba ji sel joyngi ela unna ka ewa abanni fiani ji si janan bakasi na janan kaun alba ko ngutu age na janan na isi kana ewa mara dombran ki do akelele duldin ko ina elna rimmem pia duldin ko ei na elna dombra kele se rimmem pia na avado gjegila kidik longa diang alki wa ki mitil ingamme kinkien se agi na sen ko alko ki mitil ingamme duot na koronga pi be kie abo duojal na kwaso ngwaju mona kay na kay ne jingon sin jo dutal ko ranga pe bekie bay sin kwa alba lompi deling dutal ko ranga pe deldi ndio nyet inankie ah alba allah deli ne ko ranga pe ba na adillor na ken kwa de al allan keringe ken kwa de no kuldian kwa gena kwa gena dombor nga si yengena rimmen kawe na duo ake basan ke lompi gari nenga duo ake basan ke alla gari nenga dobi do alba khalige na lompi te wa yesi na lompi pia adi duldin kwe adi bayme adi kei koromba pi ming iri ambian le gena mani doyel ela wona ji lagal abay kingun kiena alma bagalad mono banja mel ba lompi kwa lompi deling na kela kulinga na duldin kwe bi duldin kwe lompi en kwa duldin kwe bi duldin kwe si al ewa al nyetin koronga eten sole de ka elne walan dombore ninan remenga eten sokle gile jamme ngidi dio ka korron ta gara ngaba dik kinna na belanga amma ngage barnga kisense na kin kwel kwa ona dombore asi gutka ki kere dio ka ngana kuro wega kere dio ka ngana na tok tok kurel
kela duo elnes ki ngasi kere dio review dio illa nesin kwalba inang jang na inang jang na inang jang gyal tawra juro le khalas na kere dio juro tawra juro jikal nungi ene na inang jasan asan kawlo i joengi kawlo murre asan jimang na kawlo al kyal jeyi e bet tawlo to le kwa al jeyi al kere nden kawlo lo dio ela itar na school miri mire nga wala mirgo mirgo wala ka ka na hawa tabi akevo alna man ni fena kere dia yurona tawre yurona tabu tawre ya joru ka ila pali wala kwadi sa kenga na kere dia kurulba kwadi kurulba kwadi sa kenga na kurulba bar nga kisen se kelang in kar sa lukuro evelang evel ka wela la inwa ji dobi do se denga jilelbo ital den tas ki del lombingi a jilelbo ba jundi bas enalang na jigal dobi do dosi deng elay le fak ka dosi dosi korongering do al duiti ne le dosi delle na kesembi adi in dodi ngi ne le dosi duiti ne le dosi delle na kesembi regal in dodi ngi na duiti ne dosi delle na kesembi ina bako wa do koroba ila dosi ki demba jonde nan maraye le akwasi asa koranga palitia uto ngato lenga njay na skwasi koranga palitia ay duwe ne to lenga bi na ka dombo resident ke na ay duwe lg tv al jitti ngena so mapi na kas dombre donke le ari kenas ko sikir gel pide ji na ke bon awuna simbon ni bang mara le jinamas gerri ay ette dombre tal unul na ki dem bele wal gal ki den shar gis kasi mu don ko sekin pi ay kwangi wala ay sabayla na inal lake na ke ngwa ka ngwi na ko sikirin kele na torin ngalimbo ki kibi ngal ala kan na asa kirgin inal bas dombre kirgin na ki aba dosik lodi goyi yel ba longal ko nyete si woyina inam fiana inam pia kando kedo gendalang dombre dio leji mara aba indori ginene ne indori ginene kengwa okin kora kergelge mara gile na majonnas nas gari ne njawol gal nas gize nja ay dodi den sa bason te ay naka dombre ale bo dona dorate ko sa ko el bake ba aba umana in balle xna bas gari nga ko den juro gutiaw nama agil yen do ndomare sa gut pi al inam pi ay lon kaangu wala kaangi in dombre la diyonante ay namas gal in dole gin dombre su gutpi namas dogja namas jogel hi en dombre asa en do gutmi na doginan tolle kan albas gudia ji namas jumole adense ay digi na do kibaji dua ke basan do sembelenji alba in sujuni na en lejel na in sujuni no ma fi kalam zere lompi na kwa lompi do bidu su horreni ol gal den baj ene alan keke kin kina ma inkam men nin kila zai dog itin toja kina ma inkam men iten sok alang au kwa nyetting ne yoronga palingel alang yoronga ay palingel ki kayon utong ale nyetting bakergel kang mara surun sabba alang kawngina barun sabba alang kawngina to birken barun sabba ba to birken alang tirigen ni duong el balang jista le kari indona ina long na jina ina jalam indoke ina ala mamma no el duay di la oren city wala dingo reba ay undulan jisina mbere ade dog dingo re na undulan jisina mbere yese asa ange el duo dayo reba na el duo dog dayo reba na min kerin lo le jawngal gari ni das ko asike lo dapi kin nama bele an kese ay barnga kisense alang awki na guta si kurgulo nak surunga se koyngi ay dobe dose ki kenkerge elawun aba jinjelol eladuo koron eladuo koron jisi gato aljusa jisi abuliti aba aljinjelol eladuo koron jidi woro kay jonde nal kin ma kense agen na kete barna kisense dobe do landen tabunja barna ki kere dioka mara eten sokle aldi baden ka kwadi kurul na kwadi kayngi sena kere dioka ina skuringa na akurul ba ay buro tawro buro na deldisi bagil ay na lompin ke ngu tonas bi so ngwa kwa ay si kiwe na kwa ay ken kwa de do le za tus kosin dia kwa la san kosin ya da ki kayin sangal ba do imbarasi jika jang na jike ya jamba na ki ajaw na jika ajaw na ka ajaw na ka ajaw ba no ko imbar na juro ma boli ari appa ital ki da ngiri ke arin appu na arin jitti alangi suru bawin elan pal jitin jiti el in wayle so jiti wayle so jitin alan do jidi lo al jidi ngene jidele jangala do el nay to ko jawe nay kra jawe nay jidi lo ona kinje na kala se am ati janena le janena ru genna ba yenge suru nan dogi ay al ji el jangala ki muto si mo kala jawna ki do kin tar nga nyet jaw si mondi
afe duwa janayin kwa janayin, janna. Na duwa elna ito kwa ya. Inan juwa ba ay, indua kasiki kadora ya ila ina ito kwa ya, ola na kadi erit oengi ilo nangal talay. Na lo mpengis kwa ki nguta kensi ala jonde ba, min din suru na manki indora na manki mine, asa yangala jonde ba. Ilo lela kasi, ila tala angana duwa na duwa na tala, kakuruwa sa amada duwa ila duwa na tala ila sebo, walga duwa na uluk sebo. Inang waba ay alam perdelit o ingalang kadok ona in na ye walgal arita sa ye kena ka juro wala yasin sing in wa ayjal ide yong nama ide dimbara si jeng nama dimbara si jay na dimbara si jogor gor de khay bara surzi piyaza wo jiza to raz yamba din sur wal din yoro lo raz yamba kadu toksa sa me baka sabba o doksi samming in na nama kensing a kelaga meni ngalang arita ndi ngoroka Alie kise, aisa ye kinga si wari, na aisa ye kinga si rigel, na al kwasi jundi deldin diyona kwage, baya ye leng alie na kwakele kwakame na kengye. Kwakabe? Neki eten sogle al na manifiana mintori, naske inna surunga si inkele al sultanang dogola. Egel dogola, sultanang dogola na sultana akamba. Kise ense, sultana akamba. Sultan bayla sa buruke. The sultan bayla sa buru jobo. Dua ke ba sa ke sultan inke ankura fakle ngindering. Sultan bayla sa buru jofo. Nas buru donwa ke. Sultan bayla alke miskin akwa mbewa. Sultan bayla yi ki sense alke kwang deri loke na tondok ouba. Torik inke ankuringa apa dombarele jaungi. Torik inke ankuringa. Aba buru diyo derke. Aba den buru derke na yensu longal buru den kuri. Torik tongo ba. Juta lobi lo alba kenkel daga kaida. Baki kenkel daga rajil. Pugu ankara le ungi.